0: yara kampu solan kashero la za su anabtiram doni gwamnati tamdane san jiro dawa zana adin kashero suru haldo ne kinga zawiya nabtiram kijiba kina adema karu kinga isa ingawan za hayero waltanyen kashero sa bayan zana karabka doni ayoye me adi gile aitawadu doni haldo ne hijira usu adida sana ina shaya lagidi adro utia abubakar mohammed karito notumana shala maranzili fe wuzina adema la marakun bari nye go aopa yeno sidna kladlan
1: livelihood di shibaro olo no ma jiliman kazi do ne am so safan za kwalzana IDP are da jimba jiliman gwamnati nyaro tiero mu jimba awo murade me sai soro gatimba kumaro north island ayemode kam million di duyere ya kasana da ade sai magula waje adama kotuma kozna
0: na shakriya ya lafuce ladda Nigeria ya kriya alaman na Sokoto Kebbi kasina Zamfara Kaduna Jigawa so ya da jami duyar arakan finde dai ya beji doni sun zurtaruyen Neptram za su hakulzana hijira so ad na Shadlan Hallin Kashero Muhammad Shehu cida maceri da doni Craig Kanon danai go awbayen no sunna klakin da doni hijira ad da sanayen
2: Neptu awu kindaram doni kuma san di hijira kindaram dar kiske kirma na da sara so ade biyan dara so da biya askara la rugulcin gima taman miya pin miya duro mana kiji so da bawo shi kumbun gaji da nguja kindaw fanjin ba guldara dai waye kasa duro kasa da murade tina so futu bayan tina dero hayya maro amla so so maro so kaziye lankashara kana ngure wajin so murada kun bali na wala shawulle la wala kazumu la so zauro nin putke sai zaksina ro kashara nan kada su hayya maro lamar duro titi da te murade tina
0: Klakinin ga hijirau ya so adan galau turo suro shawari ya done karabka ayoye mai sadna adin beji na shado ne gwamnati ladde ya gwamnati kriya adema kuma na suna na so ya adin klakilza tartif sanduna ci tuluro sa tulukutro sa kusana tanas maro na shado ne bana kambuye ya naptiram ya na shafandi mena adema nilifan za so akuntenno
3: Wakilin gwamnatin lardar America ya arema gwamnatin lardar Najeriya da surukin ta September da kan zafin luko ya kin sadu ne filko a rakan lansuro birni New York kilan melar na saci kuma ya sato tuna clatter team na sha razu arzi sidai lardar Najeriya da rozar rafiti ya daraja za ta jir dala billion ya tulure ma adiyan Kamil Haurushima ade Farmata Muhammad Nanjiro Krazin
4: kwa dele alake minister done lamarra razu chidiya uzna lardar Najeriya ya kwa Christopher Lando tamshi credo ne lardar America ya kunte no katskadi done kasada adro muskwa sakin Adie Flesna Klafu na soro sandi lardua indi adi katenzan baina ashiria sadinye kurukila kilza lardu na njiria yen kula shia sadi kriya ndaso andaso ala nrazu chidi ya to dinu. Hata kula sa maza sonda ya shabaksa dinarso au kaufaida soro kalaksain. Daji raksa shilan kwaltaso ya igarzain au karia chida iza manye done razu chidi ya lajinma kuru alama done chida olamara adi ya wuzna kunteno. Ade ma kwa adele adi ono razu done chidi lardu na njiria yeda ina adi tadiro nera billion yor tulur ma sidina kuru razu gultina ada ato ndia chida done shabak su kaufaida ro kalaktin gultina ada sama sa lordu aga dero so tulu inro lordu na njiria yen kinda uzaya adia saulan jebi lordu na njiria ye au chida iso ndaini ye kurufu tuwa suudin razu lordu yero hata lamaraka su yen kunten
3: Sorofu mana ba mai kre Borno yela gidi lar Najeriya lan alama ta jir bladi amiyo we san dia mashon jiba zamjin na kasharu sanan clan wakil de Mustafa Abubakar haura lafsna
5: hukuma na ba mai ad ngaw don hijira sa de waltana ilan karab ka don nebt clan zai so kada le zana bana so ita gasan ku kirmaye karab ka don kan jima re so ad chidan za so ada fulu zana ilan kazi don ji kan zai so kurusa bili zana sa bayan zana kam la falle bayan no sunna
6: akkar karala na jare kamar musamman ba ka gura le na jare tukai ma nada me ko wallan jirma ya mar mun jimban bai wallan jirya ma cin fakran ya ba sai kan lalle ba wala ka gura na farzin ne ko wani ne sai ki ya are man jir ko ta so nan ba biska da ma nar ma wala ka dubo ya jiran ya ma sai da ta ga ake

0: glazoro harami krantu raju ko alanya suro paras kramdo ne kutunum gule duro gaya putu adata de zol mana nan duro kanya anda bonu kurade ma kutundo sarabo en kawi na to ne harami krantu paras kramdo ne kutunum gule de kamla ta ba kurade ma kam zorte ba aw to ne huturo sudin ma nashandon kaziro olzen ambe zero lono ma da jinye suro paras kramdo ne kutunum gule de bonu bayan gamiya da ji moduro gonye zantan yan sau kazido ne gultuna ma ad loram zuto nduro kuma bale are paras karamdo ne kutunum gulleda ita gatkakin da zilanye zol mana da kanya da zinye bonum kutum da ben kemin zol lado ne anda bonin ma de sandi ma super uskupal de olar poloskupal de aras ke super au super lar super fal o de indi super lar aras ke tiyo zilanye zol mana da gota barinyen assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bale alin dawat
0: nam dawat kliya
1: Ngala
0: zoro abor kochi paras karam kutu nam gule bo.
1: Adi ba lana ba zorte ba.
0: Naam.
1: Are ala maya dia po zala ta ukuru sereshi ala zandere na tunile sa.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ala amdonji vitari ya fatu ya nwena nwende ya sora ala nile sa.
0: Amin.
1: Ala nile ya nile sa. Ala ba razu gomna abor na ya po.
0: Amin abor kochi.
1: Kita kuliah sana itu pun awak syarat pun jero boleh lah, dah cik elok dah.
0: Masya Allah.
1: Ada, ayam lagi kelas saya suruh bini bapa kau supaya kutu dia kalau usman cik macam dia mana, nanti dia salat kalam guru yang mana.
0: Nam.
1: Bala dari ayam lagi aku kentau dia, u, aw arak mas tenang kondu ni fay pa. Transform bati bati transform sot na kami sa ayam kalam kata bokonda esot konda na kami sa dapsa. Naga dia sama konda fay, ada suruh jero angkiri jauh cara ayam arak wadah kelan jela gue nasi numpuk.
0: Yo, I was do abor kau transforman bai konnu ba da aiwazu
1: masalan so ndu ta goza ta to kuma wata bakalaksa so tana so tana ka mi son dubsa zamin su bi ka har mount la wuri zuwa so tana ka mi so ai makalan ka ta goza da doctor ga yi take kap au chuma don da luata isan jira konna la kinda kuma na arin baran su gomna borna au kam wa au chuma don da luata notice development da goranya nur kingalle manya goranya silim zaura nur kingalle manya doctor ga yi take
0: na'am
1: da ala mai da kullu da kaukuru sai kuma ai magana ga kurman kuma ka da asiri ma faida ba malari siri ma faida ka tinda anja sai Allah ikub
0: ade
1: ade new yorka suro bar mai be ka tinda anja sai ya goro da sun put goro da kolta ga kodna amma ka tinda anja sai Allah ikozu na sha da sai ka goro kan da sha hukuma da kondu ga amma kan da siri ma faida
0: na'am ka tinda laina
1: lai ka tinda kozu goro da sai ai kondu a nuruk ngal da yaro ndar so lungu lungu soro gana amma ngoro ndia zoro sun falta maranya na falta shimare falta fande mbaya ya andero nur kingale da baran go gomna ngaya tena andero le dulu la andero sir
0: ngala
1: aw not in gole me matina andia shimara mai soro ngoro shimara nur kingale andero konno ndia de kuba bali bali sa ndia kutte andia kuda sa ngo de nyana
0: ngala zoro tekniki
1: me kurma le de munai de ice kuma no ti le ya ga de moto ya zungle gulla ne ra fi fi amalle munai ne ra mi ya de ice ki andia shi aw dile shima no nyende tulishna fanya rai
0: ngla zoro abuar coach ngoro usumante lokto agonum bonum kurade manye kutum daba yangman zoro paraskram dene kutum gulen assalamu alaikum
2: assalamu alaikum salam bala ali watin da watkilia
0: kilewa sale alhamdulillah
2: ya kana din da kasar
0: kilewa sale kamar askara
2: abdurrahman gawa bakati ngoro masama da me woki
0: ngla zoro abdurrahman gana la kom da hamne paraskaram kutunum gulle bom
2: yawa kana gana tanya toya
0: naam sanu
2: allah ayamaro paraskaram kutunum gulle
0: naam
2: alhamdulillah bala ali ali kutun jaru gulle le ku ka ku sa kada
0: naam
2: kutun jaru kala le ngurundi yala le ngurundi yaru kwasan wallahi le ngurundi yaru ido tiji ai kam doeru toro anja
0: naam
2: kana kutu abor ko kuna idee ngoro da alaman gawo alaman supply bai alaman gawo supply wallahi da tare ngoro da yarma sunan put nur kungal da ba san kungal yarin jiro wallan ma ne fa ba san kungal yarin jiro wallan ya wallan ngoro put ma da ya mu mun shi no wallan ma not da gwamnati yar kuma ngoro yana marta an jiro kungal yarin an jiro put yayin ngoro an jiro ita tarza
0: gala
2: karara complain yana na complain yana ya kwaso complain da kuma
0: na amaru ataro sero ya duwa abdurrahman
2: na complain sero ya dena re kadaro gwamnati no kullanya re
0: rowata ro sero chadu
2: rowata ro ya dena wallahi go ya re kadaro
0: ndaro chadu
2: wallahi ba la yana awarin mu wanda wannan ma ba san an ja kalafta kare kutiya an jira awada kare asibiya ba
0: Glazoro Abdulrahman ngurodone ba kase Dr. Gonum Bonum Kuradema Kutum Daba Yangma Tumangana to Dirokusa India Kazidone Sande Nashan Zai Sande Agrezanama Ada Abenzen. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa linda atukulia.
0: Kilewa sile alhamdulillah. Dumana zindana ndia boni min. Ngula ya kyalubu labari ne faraskaram kutunum gulle bo.
3: Aliya walin mu an gura ne bra guri ya tiyare ala ma sala fari an ya so ya kin ra ma wo ga kun na ti an ya bana sala su.
0: Bulabarin gara namla alajire.
3: Bulabarin yo ati.
0: Bulabarin limanti.
3: Ah bulabarin yo ati.
0: Naam. Bulabarin la atia.
3: Anemo sile an yo an dira tsau da je tume yuriya da arwina re wazu ko zira so ya an da bana.
0: Amin ya rabbal alamin ngla zoro yakelu blabrilante Dr. Gonum Bonum Kuradema kutumda bayin kumaro assalamu alaikum tumangana nya pantim bawo anda kirni mi rolo ma waltine anda boni assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullah balali wa kire
0: na'am da atkilewa
4: kilewa silei ndachida
0: kilewa silei kamaru askira
4: taraida taro yando ana manshu dongura simare wakil karabka radio kirmtuwe
0: ngila zoro manshu simare nyakirinyan faraskaram kutu nungulela
4: alhamdulillah faraskaram kutu mgule kutu ndi ya kidioma sina dai kasara taro nyo kutu ndi lai itagatikin
0: na'am
4: daji tarairo hukuma na akwandi gandhi ya zirole ya na aru ne mbe yanzu tari ya suru asha min warzana mbe ala baraski bana bara gumna ya kasa da siri ya zana da zaksana
0: na'am
4: do daji sandiro cinna so da saki cinna za su da sama konniye banna zuna tulo sa so tuluna ye cinna ta fi window da kuma maron ji ku fi jai sai ropusin kwanza da banna banna jin da lokto allan bana sari sandiro le da cinna window a da sandiro ta kuto kuro saki yokuru na musu huro sakina ri da isha zauro cinna da ba sai azukin sandiro bana sarile zana duro cinna za window za ar sandiro saku
0: na'am
4: da guru kutin da kin indi mi ar suro nguro ne zanarero ismia da dishe tro sama mbeji ku kun taw indi e banna tana isa goza le zana ko ai mi ai sauti am suru wa halan je sori nguro din dan bano bohol sola idi am da ambo zana suro nguro idin da yi kunnu ne fa irin bai magana da bana a kunji da so nin da she ta kuto kuro isa tro sama ri ko ko lisa da sasa uruda yi nguro ne fal simariye da yero isina leido bula ma kumbi elin da ni lei mbi baran gumnai ri tari garjin mota kura kura leido ko zan do bula la la sama leido banna zana kuma maro kam maro tsilan ko jumbao leido sama bula mota kura kura ga am ko zan di leido banna zana dai bana sari leishi mari bula kadalla za kullana be isa sanjiro andiro bana sari isa rubse yana da raina zuro leidi lei kura am kara ko zain wallahi ali eski bana ce mura din yana kliya su leiki
0: amin gala zoro taji man show grossi mare Dr. Gonum Bonum Kurade manye kutum da ben gumaro harami karantu paras karam done kutunum gulle kruna karau darason mita fiskos kunu da waran da jukana tunda saufule ada krinye sha daji faras kramdone kutunum gulle da gonya konyen

0: ina awo bali sidin din nino numa ala ya sidin yero
1: ade no ti
0: matiyo bi aka tanda matine bana bana nyo
1: kala so
0: am kada suro kazi yan kashara am kada dia suro kazi jira bien kashara
1: ade
0: ar manan karo da su kuduri suna na ro tilan da ta kala ti ran lailan pomzan lailan bo ala nan ka krawo ya za to awaso digin dia awo dia dia tero tero kurishi kambula da rin roma shi a wannan guro kai da kan masura an yi nan ka suluma na zuma suluma na jin bawo
1: kala zauran yaro askar yana a baisa musa kai damgare ne kutum da ban kuma antanas kuma rokla kutudo ne ya jazara dike cire ban zina ma adlan awa kanjumare shi jiri kutu arifani miya assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ndawa tukilewa
2: ndawa tukilewa alaari
1: mashallah ucha kinshiro paraskaram kutu nungulero
2: ngala umar habib ngoro gambori awa chelkara paraskaram
1: ngala zoro umar habib miya kirinyan
2: kasunde gambori si gala doni seminu bambu kwa ni mina gala doni sidi ayam bambu kwa ni mina
1: naam
2: sama sa gamnati ande salar maran niskar ande rotido
1: ade
2: nan marambe niskar fajero kuruman ade ngawon kuruman gaggo ne kama shiti garado ne gamblo ma nyakko ka doktor ka so so sarin si boto ko ta miar sei na sama ken fati ne na re kama ya sa sulin
1: na'am
2: sama sa o karo kuje
1: ade
2: amma o karo ko tai de kuma gana done su da yare sun ko mingiri a wadone shi suna son ji suronin bozuna rasin jiri kuma ras suroden sayin ba
1: are
2: a kam sai suron ga am ko suro zo ga na sai ala yajin yo a da kilare kuma ra gannati ga da sai me suna kuma ra gara sai me are am ko za ko dan amma da shi din kam ga na duno a ga ma kam duno ga na sarka za ko dan ba
1: are konum du ganala ka kamtin Umar Habib Nguro Gambore to angana kutum de pantina assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da tukalewa
3: ya sulele balari
1: mashallah nduma na jinda nan da bone min
3: Uma Aisha Nguro Musare manajin
1: ngila Aisha Musare faraskaram kutun gulebo
3: are balari ande kutun da yare taida zukara musare karin garin ne fa saudin ba kuma rage zile zine saudin na awa fali diko di fallo da yin ba
1: a
3: fallo sai da raja goza da shi kenan wata saudin ba mu kurungo da dai sola ya ba shi nan fiji na gune ja
1: ngala zoro
3: ngulan da taida zuwa la kuma kazi ya kurungo jibbe ne zale ngulan da yare sunan fadina rabune da sola ya banguran da Allah yare lele mun dubai yare sakala lede mu sare yare sai na da shike nan da ka kullara go manguran da sunan fadina ma da sola ya sakin jin da yare a wala so da lede ji ba sore kera zu ku ta da ro kiran ta ne
1: gila zoro Aisha nguro doni musare bonum kurade ma kutum da bayan kamaro da jarabi karantu fule ada kirin ya sha faraskaram doni kutunum gulle da gonye konye

0: Nashandaran Umar Habib Gambore.
1: Katun dia gambaran kemarin singgalan dia belari.
0: Nah.
1: Singgalan belari kemarin buang tu isu alari sinera dufi dia ukupun.
0: Nah.
1: Dufi orang jiba singgalan belari.
0: Ade.
1: Buron dufi orang kemarin dengan lazu tu dufi orang ukupun allah.
0: Nah.
1: Ama kemarin syakar yang itu buron sinera dufi dia jerjian do kemarin dufi dia jerjian.
0: Nah, dah kime do.
1: Kimi hari sinera dufi utuluri yer uwa.
0: Pi utuluri, shizub siya.
1: Nam?
0: Shizub siya.
1: Nya kwen?
0: Shizub siya oko.
1: Shiri zub si.
0: Dufi utuluri yer uwa.
1: Shiri gana terana.
0: Nam.
1: Panti no?
0: Nya kerenyan, Umar Habib.
1: Yawa shi a shi bu a shin garbu a kime ma har su shi usuliyar uwa amma shi kuma har shakarin gari naira dufalin a yar u
0: na'am
1: dana ne sai na buron dufalin yar arakin do
0: ade
1: amma shi kuma ran galo da ne shi kuma sai wakin sai har kuma har shakarin naira dufalin yar arakin shi
0: na wankin suya da dufalin yar arakin
1: yau kallon yari a cikin yau kurman harin da yari shi kuma rashuwan zari naira dufin din indi na bai dufin di da yari ambe
0: na pindi indin na bai dufin di da yari ambe
1: shi harin da ya buhun rashuwan liya
0: na a yi sai a yak su buhu da ala
1: kutu cikatun zari
0: na
1: shi tun di da yari amari kuma gilla ba cika zana wa shi kuma tun din indin na mahari shi da yari ma shi kutu mani mimbura cikatun
0: na
1: amma ko kuma rashin shaka ta san da kura arin ya har shi ne ra dubalin yar indin shi ga na ma har dubalin yan ya ne ta san
0: na'am
1: ya kurma shi a motar indi har shi kuma rashin ya shi wani zuwa ra dubin din tilon
0: na'am dubin din tilon ar ta wanda ta razu lezana da ya nya karin yan da Umar Habib
1: yau ga lashi a motar ya ma har shi shi wani zuwa ra dubin din tilon
0: Naam.
1: Amma shi kuro kuma rashi a tasa masar ya rashi naira dubal naira fiwa tasa kuraide amma tasa gara naira dubal.
0: Naam.
1: Shi a masar da amma masar shi bunzu kura mare. Shi a naira dufiu.
0: Dufiu. Amma shi
1: elgana dufiu bunzu kura kura mare ya.
0: Naam, reta da shi mana shiwaldo la.
1: Shiwaldo shi naira dufin din tilon.
0: Findi tilon kuro shi bu kura da dufiu.
1: Dufiu. Ya kuru ku kuran man bu kuran man kuru ella ne shi ella ma har dufiu ne ko jiya. Awa shi bu kuran man ella ne elba ne nan kuran ga dai.
0: Na'am.
1: Ya kuru man shin gaurin da yaro shi kuma har shi shuwan ga har shi ne ra dufin di.
0: Na'am.
1: Amma gauri bulwala shi shuwan ga ne ra dufin di amma shi kuma har tasan ga ne ra dufan shi gauri ma dai.
0: Na'am.
1: Yau kurman shi kuma ran laman da yare shi fasa kura har naira du engineer arakin
0: na'am
1: shi sa kare da dubalin yar yakin shi lama ide yau ko mara shi da kuma ran shi kwaya sa kare da naira dubalin yar ukun
0: na'am
1: shi a kulli kuma ran shi shuwal zare shi naira du kirak
0: na'am du firak
1: du firak shi ne
0: na'am
1: amma shi kuro kuma ra kwalji kakal na rashi shakare zuwa wallan amma shi ne ra dubaliyar uwa
0: na'am
1: amma kwalji a gurin islam da kwalji mandaye ma har shi ne ra dubira ta jeri su bu kwalji jeri
0: na'am
1: amma shi ya kuro shakare zare ne ra dubalin yar arakin
0: ade
1: amma kwalji a gurin ne da dubaliyar arakin no amma kwalji din ne har dubalin yar larin
0: na'am
1: shi kwalji jeri
0: ade
1: amma yau a kurman shi a ngalingala are shi kuma ro naira dubin yar arakin shi ta kare yanzu din
0: na'am
1: ngalingala ide
0: dubalin yar arakin
1: dubalin yar arakin amma ngalingala kirin da yake suna shirye naira yar ku ta kare yanzu din
0: na'am
1: ngalingala kirin
0: ade
1: yau a kurman shi annu da ne shi ba aya sai mare shi suna da mare ta kare yanzu naira dubal amma nu gana kura kura ma har shi shakare zanera dukan linyar un
0: na'am

ngla ma sha allah huso antia krintur harami krintun deso kalkalok tu adien daraso krinwina karau kuru tumai biji first kram ma hawara duni nandro ita katkuya nama annan nindi shilan ilmu tuwae kurno tuwae krintun deso kalkalok tu adien huma ya maida bor nandia tu strobanakin suro loktu doi nandia tu strobanakini annan loktu ndi sa la ritan sita sa miuro sadinan Ukla ya made a boring and rufus come doing yakshana ita kat kukia. Loktundi sa mien sita sa mien tilo no sadinan. First come doing kawi in biji, first come doing sawa in chidai. Mustafa malimbi is an andro ita kachin mada. Dajukuru loktundi sa mien tilo ni sita sa mien din no sadinan. Fulayandi tam tama biji kudin andro ita kat kuyaya. Loktunde kuro sa mende ni sita sa fadlo sa adanan. First come doing adan di mbiji kudye nindiro ita gadkuyen. Prantunde so gertu no bato sandu radio andoero wende kwa lu. First come mandi tam kuye nindiro drawar niye nama adye nandia kosinye. Dajika u loktunde sa la rita sita ukla ya maida bore. Iske nindiro first come doing yakshana ita gadkuyen dro. Fulayandi tam alan nandiye. Kurnutno.

0: 07015490387 Kayama Kando Mori Borno.
1: Ngla Masha Allah huso andia krunturo harami kruntundiso. Tumai mbiji nandie tam tamdo infle indie adie kunwaro. Kruntundiso daji nabtundwa ya sawia kalkaloto. Adien zawalla furumbia nandie ruptu. Ayayro first come adie nandia kruno joya klan. Nandie andiro kunundo swa gumgowin. Daji kruntu lambaduin andia bonu ida sandima kuri uskufal. Diaw lar fal uskufal diaw araka kuri. Awbi kuri lar kuri. Fal u jiyaw indi kuri lar arak jiyaw. Bono nandi ayayro first kam adye nandi akurno cho. Kuro ayayi kasadu duen kasha na ye na shando de din klan andiro bayan doswa gamungu no. Aslamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Nda watu kliya.
2: Ya aslam.
1: Barka ma radio na mdiga na yeje. Gojin.
2: Da watu kliya.
1: Kliya asli alhamdulillah. Barka ma ndu kla zawallin
2: uma ya falmata
1: ngala ya falmata ngroin andiabo
2: bolorin na yaboko
1: bolorin ayero first come day tamtama da krungam
2: no first come do so maro kanan de prumzin kana kam wanda sanure ya duwa prumzin diri gare so mai kalan za prumzin
1: masha Allah
2: so chizu awdunun zai sirila tar wanda muko donoro fi na mnye mbiye kalan zoro kuno kena proskramarin
1: masha
2: kuru ambe do emukonzan awama de ngodo nyena kam wasu a ciza banaza kam nonno ne miya duk banani miya wai salaja nye na do ikaman de nyoro zazan zicin ma nonno ba
1: insha Allah
2: ngala
1: ngala ya falmata askrine na nyoro lokto ma gonum kalkalokto adian andia botro first come de tamtama first come doing ya kshana idro. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
1: Da wa tuklewa.
3: Okay.
1: Barka ma ndu kula zawallin.
3: Kuma Kasim Nguro kat diploma.
1: Ngila Kasim Nguro yin?
3: Kat diploma.
1: Iyo, ci adin dara bolori ala bulum kuto.
3: Ah, 5 kuto.
1: Iyo.
3: Kuto 5
1: Iyo, ngila zoro Kasim. First come day tamtama da kanamawa.
3: Kerana jauh ruang kuno, kerana kerjanya dipanggil kerumah Hindu soro cawer je ikhun de, wanda jua muda anak saya, kupra rumah, anda tu sarada kemana jua nuno mukosi cari, buat buat makul dengan sama aku, kemarin engkau sekian ni kalau ikhun ibu lo ni ambil tu,
1: kalau
3: ada aku kari jadi karun lo sekarang aku tipis sebarang dengan arma jauh ruang karun kiji.
1: Masya Allah, ada mama tu.
3: Wanda jua ada. Karun dira yaje mbakuma
1: ngala masha Allah dai Allah san bi soro nan duro karu doin ka ando mati ya cho kuntin da so first come day tamtama first come doin ya aksha nai kalkalok to adiyan nan duro ita gadkaye na kraye kurukur maro go botum an te so e bozen klashi first come day din assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: da wa tuklewa barkan du kla zawallin Masha Allah Abu Bani Abor Nguro Shokari. First come day tamtama da karnamawa.
3: Ah, do to do rokon mana kan da ya kan ala kasun do ala bara. Tsu ala kaman da nan tin da fayan da to kam kalan su ra na da kuma na magar.
1: Insha Allah.
3: Kam ne mun kan fayan ne mun ro kam ba shi mun da ba. Fa da o suro na zuna ba.
1: Insha Allah. Ngila zoro ba aboru nguro shokari askrinye na nyiro loktu magwenum. Kalka loktu adien first come day tamtama first come doing ya akshane ada boturo. Aslamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Da wa tuklewa.
4: Lewa sile anki ya maida.
1: Masha Allah ndu kila zawalin.
4: Ngila Fatima nguro mimi ya potate.
1: Ngila Fatima kruntun de sambi. So first come day tamtama ada karnamawa.
4: Kuna mwina ya ifarastara mandi zoro kuruna tukena ama wudu zoro karuni kutu zina kila ya ndi ima na zina adila. Kamu pichana do sulu bare bare sudi do isu zin. Nepsu da zin gauri la masar gulzu. Lala jia kum lala zi do shuru nera yari yati. Oza sadi. bu indi so ya so sori indi da mani rayar arakirma sai dia wasu dia da duniyar indin nan
1: tawada
4: dai zauro a washi da ma alkijin zufangana amma gana lakaro ne da zau gana zatina lokto allan am kuran dai gana mu kun zan awo gana radio wada zauro kin zande
1: tawada
4: sai jiri an sai ma bana da sai rosa dia sande
1: insha Allah
4: kuma kam karun zuke zi na tsina ade na jiri ade da jiri za kin zande kam la sori ya lallabi sai safta sari kiskin la sai ya boza ya ne ran za du'u war mu kun zo su gode ne kan ya amla dia su du'u ar do kiyai kam waja ne ra yar arasu so ne ra duniyar indin so so ndiya ma asir zu fato da din da shiro du'u ari ne ya da zu zaran zala so wanda
1: insha Allah
4: lokto allan din da radio da kirin zain da kana kala karuwa karuwa ngodo sai din ba mu ko dinoro tizanan zain ba da sai ya bana zane ran da dufan landiya sa da sai ngu kam indiro do kam mu kun zin awaye du me wa argo zu sai ba salaka tu jari an zo walta
1: tawada
4: kai kuma ne ala an jaro sanya an jaro soro bara dusu ala amdo duno kala bana ce mai ala an jaro so jama'i lan su tulu
1: amin
4: ya ai jama'i da ni do fatab gonu magamin an jaro kudi min ade ala an jaro mizan na mo gina zo
1: amin ya rabbi
4: amin
1: ngila soro fatima gro million ya kota sai askrin yana an jaro loktuma gonum kalkal loktu adiyan ne bonum bayan doin taida su faida ada kurantin da soro gumguma dai da ji alanyai mizan mu gnazu qur'ala karudun am au adakin jumai so do down there assalamu alaikum
3: salam
1: dawa tiklewa
3: tiklewa alhamdulillah
1: barkan du klazole
3: adu bula madan margi gambuwa london tikiya
1: ngila bula madan margi first au radio nam daga nayi jagoje
3: Ah yanzu kana ne yanzu
1: ngila first come dai tamtama da karnuma
3: ah karnuma dai
1: ai kullum min kladan
3: ah audo kullima dai ala idan ga na kura ala barazi
1: amin ya rab
3: arma aw mati go gana kamin ruje zaman Allah sai ku gana aw gana ruje kullum ya yirma barusa sai kare alhamdulillah gana zai ba da ita ne goza kurun gawa dai cikin ruwa kan jima kuma ji
1: kila zoro bla ma dan margi askin yana hiro lokto ma gonum kalkalokto adiyan bo numaro zawal nam de kana ka kamtin kuro adema allan dararam do bo to goti kalkalokto adiyan duro kuma alaiwa chudo da jikran tinde so allan dararam do first kami ma ku duro kuma alai chai baro wa chudo da jan dia kayo first kam de tamtama allan mawa nandro kshana gade don she sanya kundocin ma nandro don ye isa she andro kladin bayin nasidin kuncin da so futu buron na andia kunwadi first come da tamtama allan ya fanda masa don sanya su wazi rosidin kurce aunzu sinana aunzu gana gana so din allan she kanin ganza galozo na dai ala karuwa cho kshana da so don kirmaro sanya kundo zamba maso sandiye ala sandro karu da cho sandiye sanya su a kindo tubaliza kintu da ji first come da tamtama allan andiya gayyo ma wannan dro modum au kishana gade donye su shi andro class anyan

0: mafutu a hangalin Estulin ma shi ma sauran nono yau kama jiri na sha kama ngo gumso tafaso a wala anga jiri kwa ya kamla sa ya nga higa na mazaro wazi chila la sirinso au modaya ya sirinso yau a wala nya hangalin sutulu nina pukata modana mdimil kasa de ma redi yo shiri a haramzi a udone sai yam na sarin Estulin da shi ma haramo suna da ayye na sha jiri a yin sotin
1: inshallah ngala
2: ngala zawa da fani mai alai sidiya ngala Umar Habib Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. An dafa nan ba?
3: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na ya bayin
2: Allah. Da rubutu liya nduma naji.
3: Alhaji Umar ko bari da kan kale.
2: Ngila Alhaji Umar.
3: Haka bayana so ala ramai bayana zuri na san musu tsoro kirgin ne ti ne ce zuna rafa yana yi
2: ngala
3: sai kuma misallo a tuna yau mare tsoro na dai shi a faldima wudiya ya sha korfin nda a wanzala kuma ta sai gummari tsoro sa ka gum nan da nan zaiwa sun matawa ga yana na kamla yaro. So, a wata hawaye, ta bumba, indin ba, shiro shi na yi ma gumkan zai kuma namnu ma da wakuru, ta hawaye, don tsoro shi da hangaji ko zuna har maru da ya alarama ya. Mana da su yin dinda ya ka har maru, tsoro korke, har ma hangaji ya wasu kwanu
1: na. Na, insha Allah fani min.
2: Gida, insha Allah za wanzu fani min. Shi gum da ma Umar Sadi Umar Habib da samu. Na'am. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Na'am. Dai ngo kam gari. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum. Da rokle an duma naji.
4: Malam ne lawa da ne da tokle.
2: Ya sale.
4: Right. Ah, ani ne na jin gurbin fitina.
2: Ngala Ali Abdul Mutuna.
4: Ina ji ana shirin mu kwaza kamiya wace.
2: Amin.
4: Ana ga to radio da aka ne da yayin da ya hafu.
2: Amin.
4: Muka adin ha ku yi.
1: Amin.
4: Ah, ngala.
2: Insha Allah. Lema. Kira. Na ta awla guljin dai akram kala ngofal la de goya assalamu alaikum
5: wa alaikum salam man sende sene
1: gari asle barakallahu fi
5: barkama
1: alhamdulillah
2: ndu
5: alhamdulillah atare mai
1: fata ngala ala kamani and samma zaps and samma so insha Allah kamani ala andir za usade ala murade mu so ala murade mu hero so ala galza na yo dai dai nyoro ngo mu da guli re ngila re
5: yo ngila
1: alhamdulillah nji man mi alhamdulillah nji man mi ngila re te kimi ya mi kalam de sasame suratul fatiha shifa wa min kulli da'in alayhi salatu wa salam
2: na'am adudu guli
1: adudu so ya traktam la taro
2: na'am
1: aha
2: na'am ngila nama shi buroi da sorna a wala kama sauran jin bawo amma dai filafai da timi aka jin zufani mini ya kuro
1: mazarci
2: da mazarci cida ya di mini yau no
1: jawa har koron zure
2: har koron zure
1: shi awwa zana dai ibada
2: shi goyen ya kawo yo assalamu alaikum assalamu alaikum
3: kuna da zaman zo
2: bisina
1: shi ibara galan zal kam me misallo
2: nam
1: shetan da tarkon zungu kunjar gultin kunjar zungu
2: nam
1: sa ande sa sanana kusa afya ka video yanga wa kulumiya
2: nam
1: kwa ya lambe icd sobe
2: icd
1: sa ya shila modo asalina
2: yo
1: shi ibara galan zal lak tumlatar kan ma foto gudana da kan zungu da zaman ne
2: nam
1: ciro e kimiya ti ne mazata kan nan mama awa ai madin ba
2: na'am
1: ande kure foto no yana nan malamar goro da washe zo zaire tinama za

0: Salama.
1: Naam.
0: Shai. Sasa moda za kiriwa da sadin.
1: Naam.
0: A washe wa so shara ya shilan kashe guzana.
1: Naam.
0: Harama halalla mutashabiyata.
1: Naam.
0: Yo kin ma shi ma ne shawar wala na da shudin kasar ma.
1: Naam.
0: Futu tai gullina ide. Wa kullu amrin.
1: Naam.
0: Muskirun.
1: Naam.
0: A wahangal gojin no so wala tara madir da lamin gura shek bran sala andir guzu.
1: Naam.
0: Kin mun je be burode.
1: Naam.
0: Kamar benoway. Soja la mbe soja di bala batin gana dana de kumdu kumro dana de sala pizza na de da yange yange zanga na asa
1: nam
0: kama ngale sidi ma
1: kazia
0: kazia
1: nam
0: nan kadur awo shawa so kwaleo awo shawa rafa da jumba
1: nam
0: falle fur na mbe
1: nam a shi falle ka za da sabun na je
0: shi mar man di ya so ringe da bibi
1: a shi falle so na zamnu kono ma
0: yo
1: ono astaghfirullah zado yi
0: yo
1: biusa din da
0: ka kalbe shi
1: na'am
0: talta ga kura
1: wani du'a da yakar zai ganya kalarin manan ma na'am na'am assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: da rokli andu manaji ngila fatima nya karinti
2: sallaro ushe gullena alastro
0: Masha Allah mana alhamdulillah Allah da shi musa kam din nawale
1: Fatima kon aw lenum din
2: Assalamu alaikum
1: nya fantin
2: kam din kam din Allah da shi mozo and
0: amin
1: amin
2: ya kai
0: amin ya rabbal alamin amin
1: ngila balez nan nam
0: dawa shi bal kuma sona mare she kala ore man choro na kum san na wadin
1: ade
0: hatta wuda woro imla waga waga na kwasa diabetes a wajina re
1: nam
0: kam la sha de ma da fa to goyi dawdu ndi da matun so din zauron gala wala goyi dawdu
1: nam
0: yo a wande ande ka me gozi de si
1: nam
0: shetan ne chaman fato malim yeso kamala rita maso wat ma wazin kuru kirmale ne fawo da sulun fat gwen dawo da duku shanu yana kusa pidio ko tana sangan zoro makara lenye ndo imi ndo wada kada
1: nam
0: sawa ndi kara kara kara zana la ya kuru san fato al maskin ne gurzain zana ai sama shigi
1: nam
0: suru gwanje lanin sa de sanana sakra nye lanin
1: nam
0: kurun jiri basire sawa zaya suru duro auko ko kurun la kanin ba za wazai sororo kwa fi za gurzai
1: nam
0: kan me sai ya litin ba an sama so an kaman da shi tahir
1: nam
0: inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban
1: nam
0: karunun ma tinin ma makan dan salin min da abu bayra din da duk su tayarin da isim shiro ibada dam dimin
1: nam
0: annan kadur awla gin ciro kuma tudo da ku kai kada salin amma cinta da shi mangala
1: na'am
0: gorwa da insha Allah gore kanin min awaje
1: na'am
0: mota da dimi ngugin yayi mata
1: na'am
0: ayyukum ahsanu amala ya au gana ya kuma da ardiya biya shi ma sho
1: na'am
0: a jidwar gulgin
3: darasan
0: nan guru manga yo
1: na'am
0: kinda ka jima yin nan dinan guru dam ai ma zai yarmi a cira da yayi
1: na'am
0: tawarin kasoro gare ai ma ni
1: na'am
0: lewa mai riya
1: Naam.
0: Naam da ku.
1: Ma sha Allah. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum
0: assalam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Darajat ya da wa ku suno tare. Kamla wa manala dzu wallahi gorwar hon dike manan za ta yi.
1: Jire ayya.
4: Arama arama.
1: Dumana jin.
0: Barakallahu fi alhamdulillah.
1: Gila
4: bagu du su imari bo bole manajin
1: masha Allah bagu du su
4: u koro indi kala tibula rande go kasu di har sauro tibula de kal kallo lar su onda sali zain ba biya futun du su anga ze su turna ra ye tida jina ta ayi ma
0: kasu kasu yiro le
4: kasu monde market ya
0: okay yo ka kallo da zain ba
1: sala sala da jammu yanzu ya ba kamzana
0: Naam. Awo azana de?
1: Naam.
0: Sura kasu da sama majira ngusa.
1: Nam kada be
0: sai mesa sai ya
1: Nam
0: kibla da ya sarbutu ya
1: Nam
0: an gongera ho gonga da kam ne fun kuriya wa am kaso da gardana da yayi mashi da sosoron mashi central kurama me ya
1: ne
0: ha shi da wanga zama wani da ya so wani annini kan bi so tudi
1: Nam
0: sai da zuba kibla so roja kaske
1: Nam
0: insha Allah
1: assalamu alaikum
4: Allah
0: arau an gurdam daro kiya
4: Arawa.
0: Alhamdulillah.
4: Ya zan kira da na hakki.
1: Amin. Duma na ji?
4: Masha Allah.
1: Alhamdulillah.
4: Mamoro ngoro gare.
1: Dala, mamoro ya fanti.
4: Amma same wala gundo manazi na wala zai tsatsaya ya wara ne mai shiro. Dole sai shiro ka da zai hanar arawa.
0: fa fa ngayin
1: nya glar fanti ba de mamodo ay gulum
0: wolon wolo jinu manazi mai ay
4: wolo ro natta
0: ah
4: manazi no wa ta chotta ja gira wara ne me tro kul de ser ser la sa de jinu ara har mar mara smar ay na ra man ko en de fa
0: fora wara ne me dai jiro
1: wolo ro napsha ngala fantina wolo napcha ai mamma na zira wolo chotta mu da ja fira ora inna me shiro kle zai farza sari jinno no
0: no ke
1: mana marufu futtawa no
0: fa ni
1: no
0: sai isa nyoro kle zai farza
1: dai isa za dan na mana na mu ko kam ga assalamu alaikum alaikum salam
4: wa alaikum salam babu da sai mari ko wale ma wanti sun yamba karamba radio kin
1: ci ngila babu da su
4: yawa a kuma go zuma doni surabula bulin ne ladin deji sai na rinoto zuje dole wala na bulabulin da
0: ah nan matan mike wura ko non wana ba go ya ba ya san sarjin do bano
4: zaki da asuni ma sai na yo na shi mari kam surabta su yanda na da salar zuje da ayuye yi ne kuma sai sabili lairo
0: shi
4: salkalwa
0: yo da ne salar kam tin wale yo na kaso dro saudi
4: ah ya
0: radio zan dan gaisu bi kan nam su bi ka rufe shatin wala sau kamta sala kamta na sai na
4: yawa da arma kuma kam so dai dai kijira yoro nan guya yoro nan
0: kijira ugulu marma biya saudu kete dro saudu kete dro kasam gaya kamta yoro bulum kutoro leno yayi saudu ma kam ngatu ma kaje kar ngai kalda sal soro wali
4: amde
0: so
4: de
0: so ro kidi sala na sai na da ji an zai gana la amde da gurno da adin de shi adin de shi so adin de shi so mawon da kollo isin dole dinan laudu mai kam lawa san balle lahira lahira de lamar shi lahira do sa sabia
4: ko jinno wolo na ma
0: nam
4: tuma am sai daga na gurno ne di mal mariya tafano sai ya
0: sai nan yin ma mana nan yin ma malum de yin ma malum fa nabiya marra amin ku mun karam balu ga yoro ni de alhamdulillah
4: dam ara ma yo do malum ya de fon de radio do do ga nan de
0: Uduma fu rabia ade ngala bantina
1: ngala bagulu so
4: ngala jazaka la ala adin min yiro
0: to amin ya rabbal alamin
1: ngala shi nam so de nguro amsa de excel la
0: yo
1: kawso wata yaro kamzen
0: yo balbal le ran sabtu kawso man go mita fala ko zin so tin kirin amatu kolkol jin akerol tawjin atayguli
1: Naam. Ngo kam gade. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello? Naam, tiba.
0: Wande. Kam goko. Wande. Kujira soro mwanjimba.
1: Naam.
0: Si sala na gultia. Awoge mandi. Awoge sae. Gapsana sama mwale ya suti. Sala rolo na kumandi. Shasemi urasaji shura sala di charo.
1: Naam.
0: Kurusawa ambe isa alayhi salatu wa salama soro na. Ayi soro kundu. Ayi ndoro ngala wana salatu ala wakti haona.
1: Naam.
0: Ala nukultu sumo ya ibiru lwalideini. Kultu sumo ya ala nujihad fisa wila jihad. Mzowe ya atma sala di nguwa daraga nsati.
1: Naam.
0: Yuzuma mao guzana ala ndo nyi. Izu ma daten isodu. Shima awai muhimu wala.
1: Naam.
0: Hatta mkua karima ngoza harla zaka mkua mwol kuyarudazi.
1: Naam.
0: Ata kamla ngudu yo kam shi tintina ade share ngul kuye de zon dina.
1: Naam. Da hollar gonya da jinje. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ngala Umar Habib lok to ba doan mala.
5: Ngala lok te ba ba kutu ba gudu se koro no sunare. A shi a ina kamaro so ma ba hatoro de na tuna wa shi ne shi ya fantin amma ni ya kam kotor min be ma. Aulana takal kalbi ya shiro gudu shi ya wa. Kuma shi nan da bai zuma sala ya na da ta kalla ji zan take don ku duba so gun zai ro so kana zai sai an da kuma da sarat yau an da sarat kalla shi ya kuma na sai so rade mu fantiya ga ni ya sai ro gulunya ne ana da shi mu ya gobe
1: ade Umar
0: foto kuma ni aiwa lazina mun iza nodi al salati mi yawm al jum'ah fas'u ila zikrillah
1: na'am
0: wa zarul bay'a arma bi shau
1: na'am
0: barakallah
1: masha Allah na yayi harami karantu so paraskram kawe kuye da arma cin zo lokti hanzu sunna da suka daji na modudo ku kladin fanuwa de shi ma tuwa jire kalalan sana alabara suka bayyana sunna malam do ko zu fanuwa shi ma malam goni tahir goni kyari akram kallah daji dari dajiran mu shawari ta nasmaro kla tip tudiyen andiro dimia ya dai modalan zan yi nan
0: barakallah masha Allah
1: nam
0: dai kan mai awodo ne gultinar ringallar la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim modar modar qur'an
1: nam
0: shangallar modar shan modati no no ma kaman dai lay tibte dai ala sutu insha Allah kan mai tibte
1: nam
0: qur'an tibtana dai insha Allah kan mai rasu walta yin ba
1: nam
0: dalin shi shaytan na san biso andiya biya kayu jin nakara
1: نعم
0: فتلوراني إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا
1: نعم
0: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كمان دي شالان زنا دا شي آد تلون ذو كنرو لجنبا
1: نعم
0: أنا نكذرو دا أندي سنبسو ونشان يسنين دي دا يارا على كمان أندي سماشي موسى
1: نعم
0: لرن ديرو نلبا سربورا وكوزنا لوران دي سكراكراني
1: نعم
0: ata amdoni andiro adis zero taris zodi no zokamande sayano zan ala sayat sutulu soronen kamande yarmi no tiptu mama ala tipsa tiptu maganya kamande ala andiro kurunda
1: amin
0: kamande yarabi ngoroma ala yande so ba ndeso sam ala sayafus ala sayaf
1: amin
0: kawada ja ala imanan tamoni
1: amin
0: subhanak allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk
1: amin
0: hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyil azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله جزاك الله خيرا دجي حرامي كرنتو سوسي لوكتو فوين كماندي اندي عرب سيا دجي فرسكرم كاوين انديرو غدي بلين سريرو ايشين

0: indinar samba gare gare gare gare gare
1: yo jirin
0: gare gare gare gare kuru sai am kalawar auri shi biya alaman shiru kira gullu mai ro goza so fan zai a ga gozo baranza gairo chongoro gairo dai biyo no gairo dai ka dai kaji ko zana so takso a wala da akai gandadi na akai ro nan zuro
1: kai
0: awo kuma fur baran zai zo yin so har ma kan bo soro tayar falzaya dai le tun zala falzain kala ga tun zala falzain
1: fardo mai
0: amma dai kuma inda tara yaro gairi bula yar kuren am tara ne ro kura so ala so har dai fa non yin dia sai dai kan dia ro and dia dai awo shi fa yana da salan dai awo yi fasariye awo fasariye ne kuru kan zara isa da related wani salan alama rumiya daji kuma alama sami salar bunyi har suriya baran zai dai fatoro gana guzo ya ganga chiri daji kan me shauri elkanemi har kamboson diwa yaro da kuma ba ma da dama to nan sam diyan sam mason salar suriya mai fatoro gana guzo ya dai tai za zai bi dai are surola me din ladin dai andiya duliso la fanyen dai termu funga su teska bolombugu teska sedeng ne kolle teska sedeng ne termu funga su babuka umoru babuka yo umoru babuka dia pantrama dai mai yado ne jiri kan borno yar kan boso lai ba umar lai kaka lai yayya are yo an zare gashi dai ngai gujin akai ruwan dia termu funga su kuru lai ngai sen kuru a wono lare lare bareo no sammangudo izui kawela bareo no sammangudo izui gazarmu bareo no sammangudo izui ngalalam bareo no sammangudo izui kuwa bareo no sammariwa kasak yerwalam bareo no sammanyama kasak diwande bareo no sammariwa yo awan fanimya
1: ari chidi da zatakto
0: ari samma so chidi da kan kure birniya birniya kan yare ari fanimya wani sai kan zar akai ganyaye fantura mai kormiya atibula iso gulimiya tada ne ku yi awadin no zai zauron gala lare so
1: dira
0: ah dai bla bla som zana samma so kuru shi gashi yar bara shi wela ngaya ba kuru gashi yar daji ngai kam kala so shaurin gala zai wani salan fantin ka gashi ga fuzana fanimiya kala so do au biya bata bara zai shawe dai duo so au shi ma akai ron no zana kuma ro daji salar su dia fantin diwan ya fantin ba mala ne yero ala ne kamaro fa fanye na kare kure ma bi ande daji ande a furo sara sambana samma akai fa fanye na kamaro kashe dai kuru kuru ngawa de lan para ajai dai shi dai ta zube ari shi fantin amma shi din gashi so ba kuru dai ajaya gare ya riga tuna samma so ta yanzu so be ta yanzu dai samma so betu so kaiwe so biya awa kurno kara sandiro taxi ade kuru dai ko ashuro awla ashuro awo sai maliki sai maliki dansa ya gulzain shi shahar ma adli kuma lama shi tema mori ya suye ya kai har da gwamnati state la li amla karam to so kusoto la isha da state hotel la so da
1: na samno so ran na
0: samno so la so da korupci so kaji so a fero ai kala da aja gune alaji kaji so fijeriya so wala da gambara kaji akai so muna bi hada ye very impressive da akai dai
1: sasani
0: na entertainment sanit amso da ade kin ya kame da kurun gawo kuma jontu ade firayero ya kada ka tambayan so mari ya zana shugaba falmata ala yaso party wa silisen da kuru ade ma amina rawar amso da kuru ya na lajiram ana ya na yaso fanta gubioso zainab kuptiso yo dai gari gapsina zaso kada jiri akai yo awa jontu zarin zazainde ayso gulza budu hariyam so awa jantu zala nan zazai din mana so soron mana kada mana zana be wani awa jiri ai ai so mana za ai so jaman da aso za soron do dai nafsa da fikin sadin a chaman awo soron da nan nawo mana za gonum miya kanuri don fasuna ai awo shinga yati a do shi so gul zai na ai soron mana za jim ro tumgo mai so gul jinari yana ai gul jinari so a yo dai kwa amina rawar awo ngai gul jinati ai maradu zo yo ai samma so kaduri shi ma da balaga shi ma da dai matunoti ya zo rungala kuru kuma so yame kuma so kuma dili alama dala ko ila arkuren ambe kura so am andiya daji kura so zoro yero allan zaman sanna dala ko ila ko dai ku ya zaji kaza yame dala awa karama na zana
1: kala shi kuru ai su panzo
0: kuru ngai cinjin ku ngai cinzai da shi runzuru ku dai amma dai kuru kaja kaja kalzi.

0: ina so ya be dala albala yaro Allah mana zai zoro a yau diri alaji mayuwar ciri faransa Allah shi ya film shuwa shuwa faransa ya karimuwa karuya sama kiljin shi ya solo mana zai la awal zoro ajaba ajaba kauli kanuri karambe yokuru dai ngawa dela moloso a molo mare du sai don ani mi abor molo mase molo nzo Allah ai so kiljin awan zai kada kada mana jin a yau shi awan mana jin na suwana aso wai awalama kada suwana wai nongushin abi kada do adu mamalum dela kada kada zai wanda imna da isoro kranzela kada do a nonu ya kame a nungu a siri bila kulja a isoro kada gulza bi a piye kanuri a ci a sanne yi na zo sun zuba nungu dure suku a isoro kada gulza yin har min sallan da rikin sai na Musa alaihi salam ya dajin da sa firauna na ru isralan rauna shi ba a fandin ya yare nyuro nyama karadie bala la nu ni tara in soro amso go zana do bala la kara a ndia ya ka dim kasan bala ko lema nyin yi wasana da yo kara yo sai arfa audi nan zun sun zaba yo kanuri yin gai shi audi wo so nan zun kara bala kami solo ko lona yin kal a ngoro ko lona yin kal au kami sanne su dia sun zun kara ku su yi maro wanda kanuri sai wazana wanda ad ha kanuri ya arfa da kurtu zai ayo letram da ada zaar masam makati karinga wonde ngai sasawa nan wonde man de lande lugu jinde yo dai duri ngawa de lan dai bandil so yambe salan fami bandil da alama kuma duri shila shila kala ta fatime mai ragos kuma ai go mai ragara lewa mai yari ai so guzo akai sor salim salim somjin awrama alin mai salim deshin furti kwala kwala salim deshin dare kare mai ya salim deshin ngalacin da larashin yo awai samma so kaya zu so ala zurgi biyangai ai gulzo manan zalalin kanuri zati
1: sirai be jimare
0: sirai so maro be yo kuru daji ngawa de lewa mai ari ai shea letter zanna yo dai kuru lari kuru da ganga ferosa kuma dili mai rama kalu ya de kaluburi basin kuma nguru ya de manga mangan awan su dina so awasin na so kuma ro amfan zai awan zai kalan zaro iso so be kuru ngara zata manda ngara zata dili alama kuma masa ngara ma de a hadu ma ni dala yare yo shari ya mana zu turuse so kolimiya ngalan zuri chaban gormi duwo so awu turuse mana zana ma kolimiya ngalan zuri chaban gormi yo koskoli kama ya zana bra sa ngrondi kama zana bra de ganan di man sharu yendo urai alama kara 1988 out to 90 akelan ala yanzu chirumbo surin ba kurushi mai rikin bo ai lan ishet kuruka yanzu yejin da gotu ma zu so be afana gashwa ma so ana kime so no yana kure gana gana di ban awa wande kulen nin tambi kalar kime ja sai de so arma feraso got bulin so shilam bejin kullum nan dola ne atikin fatin yodi lika balama so hetima kurna balama e awa anzu mara mana jin na so uro kakai kai kollono kai de lumano abia kwasa mihe mai sha ka hol gaje mun kon jana ai mihe mar ko andiya kaman da dingo ayo shi kwasa mihe mar iye ma so ari kwasa kanya yo awajiri ai so yo kurudili kuma dai fiero mun kolan gai yezai ma yi fiero mun guno yeso gai mun kolan gai kol yezai na kaya da yezai bi da jikuru are ma fiero ba mai so fiero dili kuma dili ko
1: cross cover
0: so kada yo kurula kaugos kuma me she chinzi arman she kuma ne shiro dai numfasi cina cinzi arman shi dai a wanzu gutte karwe kada gugul zana so yo dai wani samma so ande kra ilmu telemi manyi ma wori saur angrinya inde chaman karwe ay gugzana faida auriya da rumin faida auriya rumin ga ya a duwa da alama armaro malmai gugzen shi dai dudu a wanzu mana jinde gormiya a wanzu ni sanne ma numturu sai samma fine fine kolleor har maro dai malum dela ay guljin dono daji kara guzina malum shi har yaro Allah zoro malum kam kora ala shagawar daji guljin kitawo dili kuma balaga kuma li guljin na kai suwa nan fasiye talmi akai guzina dai mashiri lan luyo gashi masiji luya jalan karanya uyum daro gashi li shwarau sita li arpa ya iso dai ko li kitawo luga dai au gare gapsina so daji guzina dai luyo diar ko airo sena kausha sori mar guljin wani koromara ruwo rolo na aus kana de shi kuma audo kranyen mar adin de zasa da tilam de tilam de tilam arabi da notu da adin de shiran fanyi hadisi da kauri kuma kan boda fanti da nan ka tilam da kranyen nan waya sai amdono sai kranyen na shawara wa duwane kuma ya mari mari ngalawo sai da salama sai zai ba zaman zan akai do wanda samma so kakaldo sandidi ganga sa du bawo ya qur'an adi ya kuru sura masjidin aujiliya da karatu zai zusuyi armanan karo kuru dai kuma duwande kande mari mai mana zan turusu ya suka sai an gayye ha kawun zaladin nan fadin bai mari ngashi na
1: jira
0: a liki mai jira mara so sai yeso allan fai da ga bai da biawanin turusu da suka ande sai an gaye ya ande sai lan waran da bar walu ya kaulin za balaga za nan fa faida da meide akai bijin nan
1: wanda akai gala zoro to magana karanto a wurin bayano an dira hati mallan sare su a gonin to man da an beje tana so soro maurudo ku da nan jama'a allan taji harami karanto so kaudo ne first come day kala hunar goye kunyan dro lenye fule ada karin ya shiro

0: gala zoro karantu fale ade kurun da gunar ta mandiya beji kwa e pres kam doni ada ne patun dara sone da krenya na kara karantu lokto at kal kalin gurti e sana do kanin dime do konya na do ni sana shima alan dior wa mana da furmiya nan de pres kam do ruptuya nan de apiso kawri do kura de mabaye nan do nan de suru pres kam shima da andiro haturo dior wa mana do ni bonu pres kam shima la ruptu iman sandima super usku fal diyawlar fal usku fal diyaw arasku sabar awbin sabar lar sabar fal u dio indi sabar lar arasku dio 081 49 18 1460. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ade inda kalewa
1: ana gajima do inda do kalewa
0: kalewa sai dai
1: ngala
0: Umar Umar ushekin sharafa kuma don da gama to Allah Allah don
1: ne ada ande
0: gai
1: ngala dai koko to rute sanda bana hudu kada kula ta kula ta kala su
0: amin rabbi
1: ko yana nan sama kamila su kuma karo ne karinya na ayo a shi ba kaya ande kanuri are ande kora kure ma a kaya ndi tirunga kanuri kirinzai rusu dan kuma kuma da shi kan mu shi kirinzai awa shi filan kanuri da shi arabiya kuma a bukar killata awa la tan kanuri bolan arabiyan ga yare kan mu zaka la dai ana kan ji yaran go tsara kirinzai yo kuma ro corona ka da ne shi a kuma nan pencil na dai shi tare la inda na fata ngai gangangai kuraza den alita kuzen de boronongi de alita rede sulla kuzen oka awa kuzen mare tamam sumana den gayo nawro yo yo da yusaren da ipo alita awde awa ka mangile ngam da kasne kana mane ngai turo alita rede kuzen de na turo sama turo fatarono yada kuma ran nan wani ne ande kuma kuma har awa alitan ko dana a cikin ran noye inde amma awa duk suran kuma nan dai na kuma bandina san ma sanyaro a bayan da falfal da sadin
0: dai
1: ko kuma na kuma gurbin a dai ko suran da kaya a sai da a waila na amina rawa ran da a kaya da ran dai ka tu tike kuma ma ya bani tike kuma ma sanare ke tare da shi wuro a dukkan normal nan ngu yo fa shi shi wuro mun fasarono ya dai ada kayan da kanuri har shi a wala kanuri da bute dip kulzina ide suran gran ngata da ngulla ta ndu mana la tun ma so wani fantin ba so kidin ga yima fantin ba so dai ya dai awaji har da a monji na wannan noma ande kuradi nan mi ande a tsaya da kidin ga awande la kanuri yanda sun na so ande ta ta ta ko kore mangala o bima awala ni len ma kala ni sulum da ma fanin ba kulin da kuma ya kirin zan aulabi a ganga za ta nan daga da faye au kun zan da ma fan zan ba ya kirin zai
0: gala
1: kuma har awai a dan murarin tare kuma har a tanya muryare kuma har au dole kan da rigi ma gare ma kirin zan ba da sai dan jawa da kana da suko da kullum da kullum da kullum ala tulum da hafi kullun yara asirin na kira kullun
0: gala toro ni ras kan yana ndiye lokto ma gonin faras kam da botro butu a wadani a kuma ro bayana sanna iya foto asna ya tana so kala shi lamaruni benda ha mai matman shi kala den benza tumangana a wono ngokur kam gure. Assalamu alaikum.
2: Assalam
0: nda rubdo kala
2: alhamdulillah uma bukar kolo zawama
0: kala bukar kolo zawama ngroye
2: wangi sabon lai
0: kala faras kama na nda gama o au karin ma o
2: a karangana kuma mana kala ka kare ni mana zuna amro zana rin Allah ba sai zai masa na wuro su zu mana da su mai wuri
0: inda so amro zana yo
2: a mu shi na su buji an kara zai ne yo wa shi du mana shi mari kam da kakkan ro zana mana sai zai masa na rin
0: a mana din ba ni a sunu miya darasin malmai na'am cin zamfani min
3: a bangor tura a oko kitawadi kuma shuarau sita be kitaw balaga so daji nago so shilan marma bala yero ay kura kura arguso kara zai yo kitaw shima har shuarau sita gudu ya chaman asul jahiliya lan awa mana zana shima da mahallu shaito ira
0: concentration
3: yo da gozo ya surun mana shi ma da ta yin ta sai so be
0: gay
3: yo sai ma sarin islam don sai runa zai a usar ana sai banza ya zai zaksai turu ganga ya aula zan aula ma zai biya au num tawriyo so sai mana mana zai amma suro kaulin zada mana zala din
0: awa
3: faida faida be ari suku yo shilan gani ya balaga fantin bawo dai kuru shilan gani ya daji kitawadi ne har fantin ba
0: fantin
3: ba fantin ba nga wala wani gungana fanu yi rolo no daji sai na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anu dai sawasa choro ni kaulin gaya tilam arwai mana zaina tun duso gulta ah daji sawa zaman dai ah ka ne so mana zai fa yana annabi ga tu zibiyani so daji a wasu are ibrul qais so are sai ma mana ada mana za wanda sandiya da amdo no fashurin ta tilam arabiyela arabin zaru cisku no ga yo awajiri arma suka dai ku kuntenno kita wadi ne ma sai mana da kiltiya da farau balaga ya fanti ranga mare wanda adin suka sai na ka bulade gunyin da sa kita washi mare makama hariri mare shi kuma musulmi mare sai kuma shawara su are suran su arau sai wanda dare musulmi zana su be fa misal lo kabur zuhairu are sha sawa ndusai no zina am kira sirai kira zai no zana kwa bara sala salama alama din gulu so bulade dai gila gila ano ya zaman asul bara ni sala sala mai shirin gawa na ramzu bara ne shiro gozu tum zuna da malama sirai su kira dana amma wanda kuma sayido bro isabu sai na zai mai kauli yan zare na mu mana zai da faida ten kun kun ten no dai kwa kitawa dine da kuma diri kuma balaga karatin wala rawol no ma dai sai ai shi ma dai goto shi ma karatin war tutai
0: ai concentration
3: ku da ai au gutu da wai akai dai dai du wande so dai hanzan batizar wati a audo no mana zain de na da gonya shi la fita yo gala masha Allah
0: na'am ah sai na
1: ben sofir ka ande nan kadro
3: yo ba
1: ande ala ngila ya koro karako
3: gala masha
0: ade ade wai
1: au a sajin do manum fadi bin do kosin ya
0: kutu ade ma maroko ade
1: wallahi ah sai na rawuce kan kira bulmuna
0: na'am ya karin zana ta wannan
1: ga ba laji kai mai kare fure lore
3: masha Allah
0: gala zamar ba shi gaba
1: da kudda yo kuma ngo mawa bazan na isa Umar tela iko kungo ya kada sena
0: bana ya go mbaka
1: amin
0: ya rabbi
1: yongo amma dungo trairo da zara tilam der wonde fosui kalam to ita faze kam to dun kala ye kinna rog na ga awaci zan tulin da awa kontina da tilam kuma ka ande ma bulaja wai rosarin ma da kuma da ka odo turtudo
0: kartawo jira
1: na na ni kada kalze yum na kula tare da tiri hero island izu ganan nan da ba wuri pyramid da hero gudan wuro su shin kawaya doyaya aulai wuro gullozo an ya tumar ne ngana ro kawari klaman brazil dane ya rai shi ya kam yiro gudin da yasa ke du koya a shi ai martawa ga ke du koya a kula ta au marin gila ai wani kanu ya nda nan gure kimi ngo are ronge sabu onge klam tin nero ge tikanya wa onge du ben ge du ben ge du ben am de wa le ba tro gulo ko ya chono ya no ma zi nga ka ti di oro
0: yawa ba sha no ngure kuma ya mare
1: aha yo dai go ni tara kanu ri ro kam jiri gade a onge ka rin ai gu den gu den no ni mi ma a no ngue da no
0: jere
1: gindar salam de kan ri ro angal gana yo kuma am gu dura ma kuma kurna bala ma are suro mana zelan num turusu so kadan bai amma na udo kuma gudina mahalis suro mana den toro bai
3: bai so
1: yo ki kuma ma zangan grama gudina ari ai kam duri kuma ye ai mana du pantin mar ma ai mar ban zai bari num turusu du kole do
3: tere yo yo ngai
1: dai kale
3: ari
1: kai war du kuma kai war lan bodana mahalis
3: yo wa
1: yo shidil kai war su din ma ai gunjin mar no zai ya
3: okay ari
1: mamaru maka madwaru fazain amma au gadi dai mar fazain ba ani ro de kanu di ba so sina
0: dare
1: annan karo aja ganarame suru manan zelan au ngai di goma
4: miro kayoro olono woni miro olono a urmaso wana gande go sunare
0: jere ya
4: awan kilam de tumaro ha kwan de sura lurani lan sura tu shwara inde ya
3: nam
0: todo
3: ve
4: awos kitau gina alera san che iba maro sura na masur sukra do
3: turon
4: dala de awola nawe to ndimba
3: ah matinele matinele
4: diwal jama ya awi tai ve
3: tai tu
0: kala nyoro askanya na tai basu gaba kasa da makur lokto magonu faras kam da wartan chaire ne yandar gwen maturo hutu gudna ai asain awam kambara da ga mare
3: matine chaire ya kuma diye nya shi ba su ai matine as andi ba mari jiro ya karamar da telemiya
0: yawa
3: ashi ga
0: assalamu alaikum
3: laika ai mai
0: gai
4: wa alaikum assalam so so ba laika
0: lale ushe lale ushe
4: tunda wa tekele yawa
0: ke lewa sene de
4: alhamdulillah faras kram ada andi la karau
0: ade ade ne ba surodo gama
4: muhammad bukar sai muhammad bukar mai dari hukuma nan mamure lando boko
0: kalla zo muhammad bukar wuce ga shiru anda ga mart magana
4: sai range ga kana ya ta man kala tilan mere mana tin ma andiya wa andiya zoro je zana ya kurazu sai anna karo ga kana mana mana no aru ga kana ya kurdu kala zo le ne sai shi ta man tilan du gare ga tuna ma da masan maso tilan maso salam jeu jeu eti zlande
3: are are
4: yo diri kuma kalarin manan wi ma na sha kuma kayai mare salam ka ande kanuri are
3: are
4: ah bura salakin salam de ya so ya na sala awrimin de ka sunan awrimin de kurulenam na ilmu mata ilal awrimin de kur salam fol mare ti ma dalam don na sha kuma kayau ge mare au du wayare yeshi mare kanuri are kure kanuri kure sai ma kuma na shaddu yalan tono da karkari ga yin rozan ilmu lai ga kira zar ma a wasa dana da zauro kambo ai tilam dro bana ai am kuye isa sai kana za dula kare karkari la rozan kaya ye zan yayi karkari a ruwata hotel kara san na sana so
3: yo marta ce
0: ko ayan bawata
3: bauta dia banna zama ko zo na litri banna
4: zama sai da bawata
0: dai
4: are a oga sai ya mainu kujara ai mainu ko zain ba kuma na yin kujara ai sai kare
0: adu banna to banna banna banna rawolono
4: yo banna da tilam kanu re isu ga ya andi a zo zo fayan tilam mare sai na jeuro ya karara ndo kam jeure hol zo mu kon zin de banna jina waja ba tilam ku ri ga na ya
0: gaida
4: yo kamaro kuma kaya kuma kala zin burosalakin mananwa mare nda kure so da goni ya awo mana rasulun to ndin duma dam putur tarkif sori hoida ta indama kuya kure ya de alama biya kada susuro goza ga nazana ne
0: gaida ya
4: kuma talam kanur ya are kaya zuye zai ma am kure kaya riye zana tilan ni awo kaya da kuma hutu me wuri guzuna ran da so zo so ne
0: dira
4: awo awo hoida ta yande jiri kuma da tiram kure da tiram mana da wuzan awo sulam ga dilan sadi isra mare awo har kalan da zuwa no ma mana so go za kalan da jin boyti shi mare kawo da jin mare kanuri nan shari asalan no ba
0: yawa
4: am sulam kanuri ka yi da so dina sakin
0: jere da
4: shi kanuri awo tim kana inda shi mama zan kalan tiyamma mana huwe da adiga nanan gurin kalan ti ne mana tiyamma dinanan gurin huwe da ma da bangalawo amma sai kuma tilam gare mare le za sarza saurin na da cokoya au kayar kuttu mana sore fotos laman au mana fotos ba kayar kiji man adiro a wadata sarza yana
0: dire gala
4: dire dai tilam dire dai to wallahi gunzin ma tilam ma sai adiro angal
0: gala mame bukara nyiro askanya na nyai to magana poras kamalo rupto malan andiro shawure ha ma to magana am gade anya kranzaro da jison yayi first come duka wodo ne current boat ne so da go yi kunyan do dalin yin go fulela kala injin ma da kanye shero.

0: kelas zoro tumangana fare nzare gana ro kono nzako tuna tumandia mbeji kirintu paska malandi alan sana doni kinindi men karai na doni sana shi malan ti olwa mana da afrum nyana ma nande bonu ya kala ma ududo zande nyana ma adin wone mare be nandwa kura de makoro andwa auja ondola gadi mbeji ma nande zoro paska shi malan haturo go kamla assalamu alaikum
1: warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh
1: wala ga jibana masa shu arikin indin wala jibin
0: gela zo marbana masa o shegin shugaba fraska mada anye karanta man zai fallo tuman dia
1: aje araba ro shekin dero ma wurin na sha kakkadin zuru zuna dera
0: na'am
1: ngawe da ma a kallenye no bande wa kazala za na masa trofin dena ro sare ne futuro le no kontoro cheye kurutere masa ka uji mairo mana kana lanjos kono ya nongui kaka da da tulu tie kondien ma da mango
0: na'am
1: are sai na
0: na'am to bangana sai
1: kondien a tai da yin raya na
0: gala sai na ya karanta na Allah sai da
2: a foto gondo da
1: fara mawo
0: na'am
2: foto gondo da muke sai ba zana isa malum da kuma focal sai are nan zin ya ilmi a Allah sai da washan difanti kurda kuma soro bala din maranta malaka challa kuma ngoro fizan ni hadiya ilmi a wani da kormiya insha Allah da yaro bayan sari ne to ne
0: ah
2: to mu dare yare
0: insha Allah assalamu alaikum
2: kuru
0: na'am ga sai wani mare lokun da yake gana ba na masa ayatu magana shiro na don ni gulma madan dalti na futu gulma eh
2: akai akai ba na isa nan ya da
0: da
2: to din kuru da awo Idris abara Idris Akari foundations bi kuma group kasufi da
0: Nam
2: alai tayru Dr. Tayru Abba
0: nduma na jin
3: ko da ji wani na tsara ba alai
0: ngala da ga nan goya a ne magoyana warne
3: kullum ya mai to a kutun hule ne kai ba kuma kuro karawo da
0: yawa adama ande ma wanne wanda firsin ya kuma warne goye kamar ma
3: wallahi ari ari mai ne kire wana
0: kire asle de ndufan de nduma na jin kire asle ya ba na ta ba
3: wan baba show abadan local government mare wala da wuri wayar tasin so gai bana garo kudu wanda ganye ya ci lako
0: ayya malam baba show wagulum
3: ah
0: dana da bu
3: aya borori wande
0: ngoro borori la
3: ngoro borori wande na ya bo
0: ngela zo mara modun ya da awala ben tembe jo
3: ah da ko mana da zai samu kirgina a wuri taman sai kuma yiri zuwa zare taman da awodo in fani na da samu so kanorina din sanne ya dukkan ne kuma mana dai are kuma rera majira yin da no mo mun da ke fiji ko dan ya kasuro kasuro ro bikeriya ne ku tuttu mo ngure wasu waya la da bidaya no abba dole ne mo da ka ni ni
0: je Martin
3: Giriani Farino
2: aw
3: Giriani Farino aw kada Farino
0: yau gairima gairima
2: Suleiman arma wa no ne ga
0: tuma gairima je
2: awala ne kuma
0: ngala
2: kretus na san doira da figurative languages diri akai amana angulata mana soro mana to finlandia arfantina da ande train ne ye trawi
0: jere da
2: da akai macha fujin
0: ngai alan
2: lem do no furtu zuba sha kratimba asuti mar wala na da ko telem gade sha so do katiba
0: wa alaikum salam
4: dar zonda
0: dar do kilewa de
4: lewa sule
0: baraka ma
4: baraka alhamdulillah
0: ndu fande ndu mana jin
4: ai sa fulata gondo
0: ai sa fulata ango praska telam kanure rubtu mamare
4: are telam kanure rubtu kina
0: ngai nyi ai sarai murarnuma telamalan to mangana
4: turwa kina tunda yan za maro ngana dinna
2: a wono awo alai ma ngulfaye guzana fulata duzori fulata fiye ma duzori yanzu nu ya cirin a wanzu nu ya cin da araba o shin dukan ma fulata
0: yawa
2: a shiru adu ne rokolata
0: sapa da sapa zo
2: yaduri akai falandiya da suro da kuma amdono kare kure kure la na awa na zaman da na falandiya da ndu zo sutori sutori no la
4: ta
2: kwa fulata sai
0: ra dikina sai ma wutsuna ma waya ga
2: ga ngala
4: kinewa shile wala kai fulata so wai ku ni da ki jin zu fain ala da kuma yanda ndu so furun da ala ande jina ki da yaro su da
2: amin ya rabbi zauru gulle
0: amin ya rabbi amuran ma diyo son da ngala ngala ya isa nyura skinya na loktu magon faraskram da botro so lokudu gina zona au ba malokun masana ya gule na wani mai suro minti palen sai na andro shawari na mbejima
2: a sauri yari daji ande tilamdun ande asa sabana so ande surolan dulis gana gana da a ande yebena da a ande asa sabana ma au ande akrami sana so samo so daji nda ngalaro tilam dira burzum dira adan dira letiram dira samma soro hangal gana yo dani zede tilam deso adan deso riyo de rolno dai burzum de fitin hande faltin aw gare ya ala shira zakti isuka tiro gayin
0: tara
2: kanuni sai gozai fani miyawno kanuni kuma aw suku duwa soro buranci sai dama wono marble ya ande rogu sai de shi soro duwa sai ringulu so biyo guluso are karuya salan aw sarana soro manan dum turuse soro sekin are maro sai yada amso de ngai yada
0: jira
2: waya faida daga yin ba faida gayambe yo daji are suku da aw za manan za dum turuse soro kulliya manan za kanuni da banaji so ada dia banaji so do dai hangal gana yo ha kanuni na aw nongwan shi bad nanu ni mind kada lain shi bad malmai guze fami wono karalan kara dirilan do karori legendo fun zan ga wata shitin zan daso man duwa bare yakin zina da bare hal adama na biya kasam tinzin duwa so so dina da adar maruma suliya karori jire ma shitin zan kalaksu zin ga wata kalaksu legend bare non guduro yo adama suka awada yi kuma suro duwa sai mana zara nu turu sai sare da shi ya so choto gai fiya da amma sunya ye awado no suron mana zende gonye shilan faida tiya kawe en kawe gayabe daji tilam da duriyo en tilam da duriyo haya be da karo gara cinyo kasar gonyau durin deso daji haramiya deso ande ma tilam gare soro tilam da yi kliyen sai ga yin sasari ande ma yi kliyen yo ande ma no yin dero daji yi kliyen
0: dara
2: na karo da ingila kasar gonyau ala bana sare
0: ingila ami rabbi ingila nyoro askanya na soro kasar men isin ma dero first come alan ala paras kuro kala papaturo daji karantu alan daren first come shimar kashe daji kasar farat kam jiya kuliya mafu ya nan jiro maudu budin sara da wurin ta ga turo

0: kumulo au kumulan da yok ta gozare zan bula ya son kan fisku fisku zare
1: Allah
2: ba shi wanta an bula da madajin
0: nan bula da zina lale dabba karai madano biya ade sedin kala gidina biya front lezen bula lezana son kan wopsa kan video buru haulan zare waja video kilden
1: ade
0: da waja video du zare da kajirin zale zan buna yakubura indi dubdo falla yakubularin bula ne sedin da jingai do no bula laro lera bular ci inji kumruwa sha del karanga sha kumruwa del karanga bularo da jeli adana sudu kumbe kumbwa jili kure am koron godo zan beji koron da yoksa le da ya alaro alaro hata alaro da zan tudir da zan tudie kujet ade zuri zuri manguru kumbe simbuli no guzen mare nguru za simbuli ya koron zaro gena da ya bulan zaro saradi
1: adai
0: taran za gana sanda jejin beji dai tara da sorin do bulade nan bulade da da video website do ada sorin la kun bu an zan man beji tada da ausudin nan ma anno zai bari e bulale zan ci zalle zan kuma fan ci zana fari di kwara da zan na da di kwarin yanzu so ba yanzu so sama so alal mi sanno dia gullo ko wani am kala gidina le zan di kala gidina le zan ala ma fan ci ala bari di kwara le zan di kwan le za ware sadin da wa wada wala
2: ya kala gidina ci da bula falin ci za bula
0: ku ne ko sai an mi alan na da ndaraman hawar ya nun ba ndaraman dirini me soja an za furmaro da yo me kapsanya sate da ji tara de koron zambe da am kuran za kama kama ga psana da sordu ni kuma kala kora de ro wa feruya kaya feruya wa kengeruya ka wajin da koror wa bulandiro sari bulandiro lengi am bulandiro gulnge dinaro tamin ba mana mari shawari ta dai da sama nuye da mana maringala da ji sata koro do koro maskina Nigeria kare nguso koro kamsiri ayiman le mizaba da ji koro are sauru tada da soro kala koro din zat kayo firza firza koro ken timbi koro de ro fitada da ndubsa da biya koro din abune yoksa le ro sak ya le ne bularon da yoksa koro koro darman da zin bakshin bakshin bakshin bakshin bakshin wazi dina bal techura bulandaro chara bularo isi gawana wai koro wane wai koro wane kapsa chada koro ti tara na bozuna ha ai wazo wasao wasa sasa sao bi anabsu kutura wazina bulanga wa an biye bulari chizu kallo wa wazina amla isana am sunzu am yallama ram ganjin sheriya sunza bulata muna son kam video video zarin kuruwa ya video zariya kozan ade furat ceza auladiya izene ne ya zarin a mai bula tumbal bango tumbal baksa rashida bula duk so sabkata rashida bula duk sabkata tada na da koro tada na choro mana shirma gudo krimina so maluma so gowa so garuwa so sama so idea angala audio biya ngro ngula mana tara dia tara ka to kam jimba ka kan zo ya zo ma ko zo choro nda bula ru kollio sei isen na nda ro le dai kumurso ngle tendo ma be die dai kumurso dio no uro kam guli ya ne ro shawari kinno a nyro guli ma na duro
2: tada ma masha Allah ba shati ba ka wudo shawari fallo da zaino lenye gana la to su ya ishen masha Allah rame kirtun de my language nan die tamtam done frustram nyari kanure ada gonwenno ta naso ala baraskro kuso ta yi martawa nyari tamtam ma ilmutuwa ba shati mai androzu tinna kara kirtu ka wudo lenye flendi ai somolo mai ada karnye ishen

0: Sadiq Bukar ngin sabidorino, gudi anna sabidorino, gudi kenara min sabidorino, kule zakamana ni mesawaj, ambudu majan mkumani mesawajinda.
1: Masha Allah rami kruntu ndit malam biji, kana la tusingi ishana runaptunda ya sangyo sana kan indime yorofas kamshima dagwe.
2: Yowa, daji kumurtodi ya uru kamugulu wama, daji dawarimbe yono, dawarimbe nda. Awa bulan zari chuku maduwe. Maranza ingye lenbuni kintaye so. Maranza ingye kasuwe so. Sama su chi kasuwe. Chi ingye nungi nazana. Daji nadro ngile sammo. Ngile sammo ya. Marangile ye bulin tando. Ka uwajina ribi ya marangile ye kura ari. Tandu ya. Dian ganano wende injiro yikui. Maraka andye bulaye marieri sama chi ingye nungi nano. Daji zoma. Waramia sama mara roko luno, mara bulin roko luno. Da ya ndile nye chi njie dina mnye amdu yise duru ya, ande sama mara ka ande doga ya, mara ngile yedu. Da yise yiza temyama. Darama le zemba da mara njie kapsia da yise ya yizine. Oye, mana amdu jire, mana amdu kalkal. Arima diyo bea, muskwa mara buji tondo yeso bea, muskwa mara tondo yeso bea, ambula yreshi da, muko kambuya so, sama zo. Langile kamne kule, langile gwane kule, la biyao ni mara, kura biyao. Mm. Taya goje na bret sara di chinjiri mfiyara.
3: Tapchi.
2: Daji, wazina di biyao, biyao, kinshenza di biyao, burburu alama fedu isen nediru. Sorry. Ngoji ya amdi isen, chinjiri ndiru liyo. So sa chinjiri zara da isa sandi. Sama mara ndaro kumba badi ada da. Da isa isa chesa, amdi ba mara retamuna da yi. Say mara duzen zon nazain de mara gana da do tamudai mara anma mara ba usarina anma karama narasa lada awuma da mara ro injiro duza tamudai su amda duzen da dau burmiro lada mara de sama kap kono ngale yedo awa ngale chama kapcin mara ngale de sama kap kono dau burmila ring mara da kapsu sama so injiro fita sai lordo. Dai, shitara na sudu kumbia duro.

0: kamla waya boxo akoro har tabaru mai rukuna ni roguli yo samma so a ru commander ram den den ayo koro lan karada e kuma koro adi so woro
1: wannan shikrima kam gai zamruar ba kullumiya dabba clan zulma sha allam nimiya muradin magal
0: muradin sidin ya batima wani yashin to da kan kakande so ya lana nan dan borom zoro cinto inji borom ganje fidio so har tafsana koro da ro je dubsana ne na le da da za kriwidi jar solo na no dana gumda den nduma ba
1: are
0: kriwidi samo inji fiza ya jeri girda ya koro do ishin
1: akai
0: nduma ba girni bi baram do ko zale suru leja koro do le nenja le din le zu bor rugna ya kriwidi izna jar waja yo alamar mankara
1: akai kila soro bashtima
0: na'am
1: soro kirma nyadu andro gutuma ade
0: na'am
1: am kura kure futu yaro sende tapaka afiza zundun zalan faida ta suro kingalan kana sara so
0: kure man balojiri akabla ro isha dai am kurari au dawari sadin nan bai awa am kure karuwa unukya am bulandire kazena ulingen nukinu am bai
1: rami karantu ndi andiat lotoro gayo lenye flendi hajagumsi ada kanya isha fraskam shimada goye kwanyen.

Assalamu alaikum harami kurantun deso so tusuro kuru adema da kanadi kuma maye anda faraskram je tamtam faraskram do balbal citu bulinya da rubsana harami kurantun deso kutuwa da tai dai maudu bulin sar litrin ma wasannan diro dawrani na itagalkiyon suro faraskram je tamtam faraskram do balbal citu bulinyalan da jinaptun do so ya sayo maudu do ku nan diro kladin zandecin du fasal bulin sar gwamnati kre bornoye kirturo sukna ngawo do lay semi lete shakuma fly over lan notina ma adu furum dinalan jitubulin mi kada alabaraz ku post office lan sita wanwero lezu ahmadu beloro leno so karyanza gina zana saladin na son beji na shado fasal bulin na so na rin sandi da asala lai kamaro kamaro na rin ba sandi jitubulin mi adu yo kininga yin kasharo kamaro doktu doyi

0: e beautify nono shawado sun nado chitubuli nuwa tiri na sharo sana zai ne kuma daran ka shoru abi kun daram za ku maro
1: dai chitubuli ne yare yimnin gamnai kawulai risa kazenro isu sa udusarin loku ya kasoro amna zona mai ayye su sa so sorna mai kuma leri katya ne ayye a andeleri katya cinyen mana zana mai am amma ni lafuta ni one way jami ni ma one way dem bey amadu bello way dem bey yo kuru jami do amadu bello way de sai ma cira de sai kamaro lezna o
0: yo sai ga na samzina
1: sai da zu sai cira de lezna kuru amdu kamaro lafuta cizana kajiri del kre maru ye karngela ndoi zuza isaya shoulder den zipsa nafsain kla express ru kol zana yo dai kamshimar nan zingila nan kaso zuje be ma na dai gwamnati shiro wazana sanade rasa nafcin bawo kurushi kaso ruminare kaso ma kam talla farantilan sirina tebur ganazana salarina dukan kanti ro karfe zona salarina san maso sun za kaso ma
0: ma
1: ande san maso kurnan din falma nduma kama za kam zo ko zana bawo kaso ma so kaso ma ma kamaro lafuta amsun za goz injina bababe burgaji sorokon oilerin shima chama sorokon oilerin
0: injina bababe da shima huma don na sha'awa cidallar da krebor noi da
1: wuzna
0: commissioner works
1: and housing
0: krebor noi
1: yawa shima yamdun injina korisaku sun za gozus sai don sorokon oileda ngawona kama wurzana fa service na shago aburin gana zana deda sun za gozana amma inde one way ri iske injina koriran na ju kona
0: yo sai kuma engineer bababe commissioner of works and housing Borno state dia sandia su ku suan za so babbo sa kuna mari sai din na din kanti be ya gana ta shago la sande dia da man kare gana zan nafsa na magoza su
1: suro kon oil ya din container za mbei la kur teburin kare za gana zana mbei are sun za gozana yo and the one way yede
0: yo ne one way role zugina zugina amade
1: one way
0: na den ambe na sana
1: bey soro kon oile den bey kala kolte one way den bey shi one way no skuden bey
0: go ne
1: bani maso jama den bey temporary ma da national temporary ma yo amma inde gwamnati do awozo suru na da wanya inde gaye nayi amma shi kaso maru ndara sun sai soro shi gwamnati an godo ma shi kam kanti ayin kal temporary nafsin ayin kal
0: tala sama ka so ba kallin ya tala
1: gwamnati tala sama so yawa dai futi shi na rona mana jogo yawa so hari nan kadro gwamnati lingawulan lafuta nas ka so ndero ka kamzu cinna su agozu cinnan bey one way amna amur bello one way kwata kwata su ndema goti
0: yo na risa ne sun magoti
1: kwata kwata ngati ma one way ngoti
0: a wurin ya zamzu na shi na doyi kuma amun nafsana karin da salalin ci doyi kalu yar san masa yace sai sa sangana do sai
1: sai sangana da ci zana da kuma one way da ga sarain
0: you are am for service le da one way da gasa
1: yawa gasain be gasai gasana be gasai kajir jar soline be yo lafuta and de kalama zam da na rufan de na ma wanya de shi temporary kam nafsana da sai so shilan tawru bawo gwamnati ce ne gulja ci wono
0: tamdanen da zana
1: tamdanen da ano yo a wanda kuma gwamnati ro gulle ne kuranzir
0: yo da kuma sai doyin sa zangana ma atir kindan da ran da gullum da gwamnati yana da lenyen kuma
1: yo sai kuma ta tangana are kam kuma ran na din kol zana yin bai kam kajiri futun ro gulungana dai kajiri suka ran zigana ja shoulder nafsu saladin kuma ran bai
0: am ka suru nan ma kol zana sai bai
1: bai am bular kol zana ma bai dangdalin zai suku gulima na alan kamaro ragge kam lar zam Nigeria da kolzina wallahi range samgin ba
0: burola kuma san da sasangina kolada
1: kuma na kolzina bai buroyen bai shi njim duk kaman zuro ne njim mari shi ma na sokcin nono zo
0: are lauta
1: yo uruma kaza dala nadiri luku yai hawar fain balle luki yai hawar fain ku luku yai hawar fain kurwe ya nduru no zana we nduru sai nan
0: yo nyi maka za da la doki ma shi mana chairman do
1: ah
0: dal tema nya shi gwamnati re bozu shawari su diya titibuli ni an gofurti min ka shawaru sai ya sangiya ka zero ga sai na sha do mani buyela
1: ngal tema ngal tema gwamnati wala ya bozi indundema
0: kuru fasal bulin sa risa sakana aden sadi
1: kuru fasal bulin sakana aden go na ni chaman be na turin be aro kiltuya aro fasal li gonyo wole nyoro ngal temaro andia sori kuru shi sa bisoro barazu gwamna excellence ala sha barazu chida sikya amdo chida ro sakana ri isa ya kalanzalan chira sadin jiriro waljai kurari kurarma jiriro sharuni mi ayi sunsha na mi ashirna da shimano zu
0: alila uta
1: ashirna da dun fandima rahama kam gai nafsana dun fandun ba warun ashiru kura da isim na mi ashirna zan kara dalil amre benu biya zan ba ma biya noro sai zingana wallahi umma sai yi kana robenu biya zan
0: yo na ruma na gwamnati la kawala aduina biya rebenu yadi
1: biya rebenu kajiri kajiri sana samai mmc metropolitan rebenu sumain
0: kuru kamaro na jira ba sai da duri da su zange
1: cewa kuru tara rebenu isana sumain ma Suleiman
0: yo kuru su kamar
1: da kawo su kamar tare do
0: na sha do kuma sai dicitu buri ne lolenyen ande na sha do hanga delle no kuma na ja gwamnati ngaltima atlale kamaro nan ya bozu ci kuma idutu na sha do sandiyar sandiyar tsangya ngo a wasandiro wakajino a itidi atanduro nan ya boza ci kuma idutu gulluma yo le kuru gwamnati de raktin lata sayin amdo zuzin so zuza isa ya kallalanzaro
1: kala zalaro sadin
0: yo din ne ri au ade ri buru no ringal te na laro hakku a war ne ro ngai sadin ki jinu fanu waro
1: be artibe lan ware last soktul na samza el kenemia garaji dambo ya sanan ga ke war be artibe lan mana ngana kam is andero ofugul zana ba walti ke chai dai pato radio we dandal kuralan cinge iske and kam dima ya kama ishe namme dandal kuralan mananyena kam uf andero gozana ba isaya ande andero awo wane kurana de barano gulzai salis guata isaya on the hangal dai surna roza ya wallahi gozale dai derendun jasim ba o loktu chika suyerin barazu gomnai expressar sirindu difiti gomna kwe Ali Abdurrahman kwe difiti gomna ron inina masagu biyo ya rishima yesu lissisiru tadaila membaila ri alanguro ande sunde goza isa leza shana jana u arima ore uro gulzana dikana kamcha suleiman go biar tv ga sunzo leono leono kara indio gomna gomna fanzono
0: sai dai sunza gotuma ma da abisa yoro da rasulu gwara sanjiro kawo lazar ya sarai no
1: location na yenim namtiya kunguna mai tata barazu gomna arizona gana gana ya zarra are kala la yasa su gwara yo kurusu gwara nin wara sai wulbayrua kam wulbayrua rusu dubara committee nan wulbayrua su dubara yo kam wulbayrua kamar we no wana kajiri ngao sa uwe sa arakelan wulbayrua guruzo karen da guruzo suru fato massa me gari ndi me massa na langana ja bari swa sulin kam sa meon Luko John no ngala wallahi wembe
0: yole kam bayruwa down bayro ni narin amdo jiliso su amdo
1: tebra kam we bench ganata gima tebra ganata gima
0: yo kam do zuzu shinwa
1: da zuzu lezi shinwa yo changalan zuri isenari andia soru ndu napsana nduzu tamau zun ne tumau ndu napkatauro andia sori klanzalan isa sabisoro isaya kam temporary nam gatar shi kinji giyere ro kalaksana
0: yole kuma na sharo kuma sandi amdo babo sunza sakna ma buroi mare a wala sai ro sanna bi amdo gari bayro ado sadiyo
1: sadina amdo in sunza goda na ro na location do sadina buronera do few fewa location na nam ta sadin walta sa do fakro kalaksana walta sa do mi wuri wuri ro kalaksana do mi wuri ro sadiya na sai da su walzana salana dumi wuri baro isu walz location dangerous sai da namumin namumya niro kajo akare su wallo
0: yole kuma na sha do citibuli ne yore walta yashan san diro asalale kamar na do fasar bulin sare san da sasangina ma da limjala da isana da zai lada asalale kamar sai bani ma yole zar citibuli ne zanum awtai tatai do aw arkai dimin wallo no ma zar da lejin bakuru kasu yin gawar waljin bararu
1: zar lezina ya banam tinana
0: ada dai citibulin nuno walt nasha do chida bai da ada walt krijin dia
1: ba nam tira te tawadu maro
0: yon na irin ro nuro atalaro lenu gwamnati kire barno irin hawa hawa
1: buran ware works and housing duro ruwata ro gonge yar kana love to your house awar wazana niro gulukuna gonge ya kana works and housing ro ya kana injina duna shima family secretary sadin works and housing dien dien sana kuru kin indi miro waltike chai die kakari ruo nyau kakari ruo nyia aworo yimnin inyina Musa Bulama deputy director bojisi shile nye yimnin committee za nai committee list andero gwanimia yadesa list ruo amdo so ndai zahire yimnin man na am so ndai am pilarin la riro lezina lissa yoro yari kena yongala sana kukuntin sorun daraman ayamato nana wabao ting nyim nungozu kamara yasana
0: gila zoro harami kretu ndeso wendeso ndure diyo ndeso kwa luido lenye pule indi meji tamtama nga hule indi akirinye shena yukusoto ndie konu kwa zena andero bayendira gozu kwa jini harami kretu ndeso kilewana andi akirin sano

0: Gilla zoro harami krintu ndeso wende nende akange stegozi ndarason krunu inklamita fisgus kunu da uwa fellanzu fm paraskaram je tamtama paraskaram do bal bal chitu buri nu harami krintu ndeso sana ndi broken awol me kusoto de ala barasu ku andiro bayen na sudna na shado chitu buri nu tayida za chida bay sandi ambozu na ide kuru ade mango fasal bulin sar gwamnati kre borno ye kirtoro su kana din jamido kada post office dan sita wan wero lezu kuru ahmadu bello wero gnazuna allan tande toron za kawon za mazai na da sandi samma na din kuma duro ba chizana yo sandi de kininga in kasharu allo no diro faras karam da bro kan awol men ko sato de bayenda diro su now hudu da zana da bayenda sumo karu yelan hanwa taida da suro kazi lan kace rosa andiro bayinda sidina daji diwol waya mana idan ndir furmiya nan debo tun dozo gat kuin ita gat kuin kala maududi din kurade ma bayindo sidina din abiwa kazu korondo lan biyen au bayen la she so ndu sidila yayi awo dunya zamzina au taram la zamzina ya mana la zamzina yayi bayinda gana la andiro nanami diwol waya mana ido andia fandu ndu shima kuri usku fal diwol lar fal usku fal diwara kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar araku dio kamaro diol way mana de pur ngata nya ndia boni madaji kasar no mandiro bayenda kando kasar nmiya jemi duka da alabara su ku soro faras gram de sande rupta andiro bayen sadin no kamaro tmande som beji dani go botu bro kon awal mi allo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam awata ndaru do gilewa
0: ndapa to gilewa
1: gilewa sulemon tare da taro momo de zero ko kala ke mana de
0: gila zero ushe kin shoro
1: yawa wata modun do wangana duri zero amma ya dade zana ba zan kirma duk jawar ce na di
0: aiwa zura
1: ga na daga su andiro din zamu ku ya ba zan luyen ne
0: an go chama na zuna dia chama nya krinyin din da
1: dai fa ni mana zu fa ngana ya duk to ba zan din zamu andiro zaki ya luyen ce
0: e kanadi tayo
1: a ayo ba zan audu kanadi goni ma mun je chotor rup tiara insha Allah
2: kalar ma karai
0: go chama na zuna di ar maro sha bonye kariyo ra
1: anu mama na kawrin da ruwan gane ba san dujin di zuwa da gunzuna dai ka fato ma gale ni mino mun je
0: are kuma har ma anzura jirma mun are su kinjorman kinjorman dera dujin di sofia go so shoes or ai mazidi ba ka fato ka mi leji mara ce zida zoti da yin wannan
1: wanda ba san toto da gunzuna ruwa ha o kauna ni mara mun je au shi male
0: kuru so manna
1: ade yo bazan na rubiya kirma mala da duk to kare ne tuk same na da din jama'a ne za ka yi adabi ai bazan dina ne roga yana da sai Allah dai
0: jama'a na umla mana ne da ya shiro
2: kare ri goyi an da mala sai jama'a bunya ba ka wasu baro an din na duran da yaro gamti gwamnati ro putu dulu die pandin aro insha Allah kun bi zinai hapkiyen an da mala da tibrimen kara yanya nga kalani sai ne le telambau
0: nam
1: ngila bazan wa fa ne yanya putu numun jama'a na zuna da tiwa kiro ep gama har ta mangana zunguaro bondur ma uzin manajin fangana har kollero ba so anje ma kollero
0: gla sai anje yuro askire na
1: anje no din zam zaki ya ba san anje ba ya kollero
0: a ja ma nara alama zaru kuru ezi ma fanjin bare bayan na alama zaru ezi ma fanjin baro ne ro bayan na sinare kuru awado yi na gwamnati irin mura da zinare ar nera dufiu so fa ku so ko baburo igul ma shi dawlar rozu kum aw na nafsa ai ma yi sada an go da da shari go assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam duma na jin
3: angala umar hadis ngora gambore wajir karatara da karatu
0: angala ushe ki shoro
3: a tuna ra ushe kandera gona ku ti kala sura ta kala sura kala sura a bayan na sai da sun kuma karo yan karantuna a ala a gwamnati da anda fanjin na wanzu
0: amin
3: a na taro ne kuma shi bayan suna kuma na taro ne zar ya sunare a shi a zar kuma su su gudduna ide kuma ro ne ra a du shu to ya fare a zar ra wanzu amma yau kuma kam la shiro du shu du ban mi ne ta mangana kampun zan kare ne ra du me wa ko zai shiro ne kam la kala su ce za a wala wanzu amma na shara ne kamar dofi mun ya kamla mai ne zina indomai indonesia kungul to zuirin da ya da shari da yawa no ma da wi ne ta zuda din sai ayya kiji bukin gulunya
0: a chama ne
3: kiji bukin gulunya
0: yo chama ne yo kina anabji no indo bidan gula shi do ro kamar awaga na niske wadi ambe yau
2: garo garo zan fi rasa
3: nan na cika a wato kina da
2: mararo fara yi remedere
3: ya a wasu tana da ku a funa ma bula an isa shinkafa an gwala a zo wunjin zaba sai haka na digoza
0: alai shi ma ba ni ma kawo da jogu zina din
2: shikilan ma soro mun ranne min ya naira duwar gumiya fiya wata mi aka gana mi le ni ba ni ya
3: yo are yaro amma bi a kiji da hulun yau kiji kuma da hulun yau
4: dan kiji anya kam Najeriya ku da ana sha hukun da tare da Aliyu wa tana ro ci wannan Umar kam Najeriya da ana sha kiji amma tare Aliyu ta yi
3: yo ngala da kurkan indinin kurman ayau don ci guri min dai mbei kuma har wallahi ro bulu ci duniya nan dan dai kada runzun ne ra du indi ba waya tuyar din shuna ro suna
0: yo
3: kam ne ra duyar ya tin shuna waya mu kai ya
0: yo kawo du sanya jiri zuri ndo jiri la
3: la ba ba wai rafkata a darugu tsaladin kurula na fatan gai kare a tarugun gai jiri da sori a kalalan gola sosai jiri da kosa din sada waya ne ra duyar ne suna waya duyar ya kan suna ni ne ra du pin jima ruwan min ba ne ra am duyar ni duyar ya kare zarro yake mana lenin waya kura yau ma data yau ma sallah cinan warnin asar dinin shar au kamar hangal ne garbe na ba na ta tsibirin yela yes kuma wajin wallo na ma a tsibirin ne dare ki ayi a wurin da tsuno me da wani tsuno ma ko tsuno ma ko na dinin ko suka mara ba alaja ya tsuno ne kalkal manyar tiyarin wada yes ki waya da mu wajin ma da waya ne ra duniya du miyan shi wannan sai tiyarin na du shi waye ruwan ba sai kunan guwa ruwan ne ni mu ko ne zar ma ba da yes ki da yana sha Allah gala da yana sha Allah da wai a wurin da ko na dinin
0: wala tuna ya safa tun kare sun kala sun yara sun na gila dai in wa a na sha doka ba ci tuburin ne ga ayi wanda bai tsara in yi zarin ne ra mai dumi wa ko ziyo no kuririn min du u har bulba amma son da ga kulwa ya mana yarin muskon ruwan ma du yarni fiuna she ayo kura na ci tuburin ne don amma dan da shirin ka bayan dimin do bota har gonyo assalamu alaikum
5: wa alaikum salam daruban da kuliya
0: da fato kuliya
5: Iliwa Sirei Basan Uma Ahmad Shagoma Nguro Malari Wakil Karapka Radio Kurintu ya Manajin.
0: Ami Shagoma Ushe Kinshoro.
5: Yo, Mbrosele Kinchaman Nuro Ushe Kinshoro Guli. Ukena futu kiliwa Sirei Nisina Tudala Shakiliwa Nkili.
0: Ami.
5: Ala bara siki Chaman Fatwa Radio ya Geregeren Kada Teira Zuba Inzari Sirina. Tauru futu kudena hili. Ama kwa iman siyasa warta sori. Ndai chai baro kuruwa ude guluki ya rakenare.

0: sai kura-kura sauri gana za.
1: Shi kuma na doyin gulluma na ya sari na mama guluwar na yi ambowo na walti su na da na kowa.
0: Na di ma buruman sari ba. Sari buruman ba.
1: Na di.
0: Kafi a layin laptu. Security layin da. Korza samir garu diriza get sakana. Kariyam kuma yarim ganan mai bari suwa ba. Yarim na garin ganan mai gonin kudin mai bari ba. Kam buruman dono ziga na nan zistana. Nan zistana kasu sirin dima. Torwa kowa chondu koro su zuzu lelan sulona. Torwa kowa majindoni. Nera zu fal loya ro sirimba lezu lunguro gaya. Ka fal fal ma o sirimba wala zan zu zuru sulin. Buruman shi tono gana.
1: Inari inari. Na doyi buroi ne yasa
0: na gulu. Na buroi jaman dele zana dima.
1: Yo kuma na doyi na kuma na ya shi gwamnati da na muya wazo na suna ma atirin. Na din na la na ida karin gumbiya na doyi da yasa rima.
0: Na be na shi gwamnati ru. Soro soro felan kuntulo da jimbana so wadi nan karo na kadambe yayi gwamnati da ngoron yana na da kaso dono gana tindu futu dono da gana diero na da samma salam maro security ar walls she zarin gana gana bero walls lezin namja bari kaman su surin ba ar walls doyi nafsu kaso da sirin amma nana kam kawuri man is girl loya do uwe sirin bana sharam gana mi wallahi raksu mu wajin bawo Buro salama naro ya kumara garaji dombuwa indiro ya kata na kurunu salani mbeyi. Na motopak mbeyi. Motopak karishima kasu kere le redo dizap sirinawu. Ama nara motopak wa sari naro ya kuma kurunu yari. Kasu uro sana kasu kuma leza karisi kare salani mba. Unyoro gulukina anuma na mbeyi yake krami inga nangana kere salani kasu bae so lan. Krami ni walae chuzi chulo.
1: Yo nari kasu uga namba
0: uga. Kasu ba. Kasu urma ba.
1: Shiba nari.
0: Nari shiba nari senta kasu ya magi. Na kwata kwata ra senta kasu ya magi na senta kasu ya kuma na re samma salama garzanan faso bi sai da na da soriya shago fal kuma ya garzanan kam ya kro sori da aro kare no furia sai sai la na mogula wallahi tusha bar kuma ndu ndu za burta gain
1: yo na da muradun wa shi ne sori
0: maratiri a chimiara tamno nyana de no nyana sai yano zana kuru umar manai ndu za so wa no zana kala talanye allan wallahi na ba san le hukulum insha Allah umar ar le yin bar baw baw sai le yin amma na duro yanda zana dai dai yiro wala aure nange skala nan dikima wallahi fa mabaw
1: gila da jita da yin ruwa skrina rami krintin da so Allah da rai da jiran faraskram da tamtam faraskram do balbal chitubuli ne da kashi sai su zo sawan chi da wa bana zan da faraskram dai ta gardu kana rata no so ku so tondi Umar Alhaji Ahmed chairman trader ade na
0: one way Amadu Bello bazo gwamna
1: bazo gwamna daji kurtu mai rina waltin ya donya walti misu an dero bayan nan
0: admin sai yaso cin ka ta same ne din munya yaski
1: an gila zoro da jarami kurtu inda sa futu bayan da sun lanin ci tuburi mai tai da za su roka zai la kasharu ta naso na shado ci da bai san da ambos na Allah guru Allah man fasar bulin sardo na shado lai samiya ci da ya shafi layo bala notuna ma dai gwamnati krebo no yin ga kurum zina Allah sandi taron za ka wanza baraza ilma adu au sun zan nafsana saladin duk barokin doru kinda dinga sanar tai zazana kinda ram kazi yelan kasharu ladi zan zaso zari na kayaro zar reje numa cida baro walti cida ba atrana daji wu klein ndiro faraskram da don ye tagadu kuna engineer don ndiro fule tamtam masku faraskram da ndiro tagadu kuna ro huwa na dia sai lokhu ya

0: takare zare naira dogon yar arakin.
1: Are.
0: Amma kwalli biri ne da dogon yar arakin no, amma kwalli din ne har dogon yar larin.
1: Na'am.
0: Shi kwalli yare.
1: Are.
0: Amma yau a kuruman shi a ngalngala are shi kuma naira dogon yar arakin shi takare zare.
1: Na'am.
0: Ngalngala are.
1: Dogon yar arakin.
0: Dogon yar arakin amma ngalngala kiri ne shi suna shirye naira yar ku takare zare.
1: Na'am.
0: Ngalngala tiri de
1: ade
0: yo a kurman shi annu do ne shi ba ya sai mare shi suna na mare sakare zanera dukan amma nu ga na kura kura mare shi sakare zanera dukan din yar un
1: na'am
0: ne sai ka da din
1: ade
0: a yo kurman amma shi kuma ra kwalje mandani ro gulmana ra kwalje mandara shi na mare shi ta so inde a le tirin yar wala mo sai ka da din mare ne ra du indin yar yakin
1: na'am
0: shi sakare da kwalje mandaye de amma sakare kura ma dukkan yar jiyon
1: gila zoro nyura askar nyana Umar Habib Lokto Agonum and Abonum Kuradi Mataman Kariaka Suyawa Kadaya and Dirobe Ngumar da jaharami karan tu faras karam done taman kariaka suya kirna karaw da rasan mitapis ko skonu da wanda je pole ada karin ya sha faras karam da gonye konyen

0: gila zoro momi sharif ta idan yanyura screen yana rami kirintin da so wanda nan da kan gaste gozi da rason kirinu kilometer fiskus kunu da uwa fellanzu fm first cream da tamtam ma first cream do ninge to mai din na file india momi sharif ya lan roko so mun da so gambe na ro naftun do sa ya sayo first cream da hu masta first cream ninge hasan kan kala kurisen kamaro nan dira first cream da dor zina ita gasin da jarabi kirintin da so kamaro diol waya mana da furum gata botun do so gonye kwanyen kuma rongo boti ba gana allo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nam duma najin
1: bazan kan umma abbabula jakana
0: abbabula jakana yi wushe kin shero faras karam da tamtama faras karam da ningero
1: faras karam ninge
0: lauta tawadu
1: kuro karamu an bena yin kuro kam ga yali wani da so yayi radio
0: da so yayi amdu yakande anyoro ye
1: ayo da yakin agulum yo jemi de bula jakana kura ba ga na ba se duksoro ndarto do muna
0: gila masha Allah da kowa ba nan
1: kawo sai mu dora mamu jemi de bula auni kura ba ga na ba se duksoro ndarto do muna
0: gila masha Allah
1: da jemi de fatin da rasani
0: be clear da sai
1: yewa sai duksoro kura ba ga na ba se duksoro ndarto do muna kwa sai tusha ba san
0: gila masha Allah thank you so much sai da nyanyura screena loktum gonu mandia loktu allan boturo

0: Allo, salamu
1: alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Wa alaikum salam. Ba san da do.
0: Da pato klewa.
1: Klewa sai.
0: Alhamdulillah, nduma na jin.
1: Hadija ngura ajilare mana jin wakil karafar je san tu.
0: Ya Hadija ushe kin shoro faras karam be chamtama faras karam don ningero.
1: Rasala ken yali wa na ti da laro sai san masai yali wa ngana.
0: Ba sha Allah, thank you so much.
1: Banya mama yali wa ngana.
0: Kuma irin na kamar nya kirin zai liwa mai samona.
1: Ande ba gudu sun wasi mali yali wa ngana.
0: Je kuma irin na kamaro ande akrin jin nakara.
1: Ba ande ba shi ga yali wa ngana.
0: Ngala masha Allah.
1: Sai Fatima ngura ima kule tele wa ngana. Adiza da wace le wa ngana. Zainab Alhaji Alele wa ngana kliwanci.
0: Ngala masha Allah, thank you so much dai da yanyura askirena Hadiza Daud ta Zainab Alhaji Alele wa ma samona ya Hadiza, thank you so much.